0: ganyan din daw eh yung sidewalk nagiging at yung bike lane daw ay nagiging parkingan. Oh, lalong-lalo na kung ano yan, kung yan huwa isang bike lane, dapat napapakinabangan ho yan ng mga nagbibisikleta. Ano, hindi ho yung parang ang mga nagbibisikleta pa ho nakikiusap. Oo, na huwag hong gamitin parkingan. Tapos kapag nakikiusap at narereklamo, ay nagagalit pa ho yung mga nagpa-park. Bala mo, baligtad po, ne? Maganda umaga kay Zoe. Good morning, Zoe. Thank you so much for keeping us in the background. Once again, tayo ho'y naka-live on Facebook, ha? Maaari ho ninyong panoorin ng programa, facebook.com/GV991. And we are about to talk with the department head po ng Senro sa Mabalacat City, si Ma'am Jesusa, o si Engineer Jesusa M. Santiago. Makakasama ho siya. Makakasama ho natin sa online via Zoom. Ano? At kailangan ho nating mapag-usapan itong issue po ng illegal dump site sa Barangay Tabun, Mabalacat City. Kung paano ba nagkaroon ng illegal dump site dyan in the first place. At alam ko naipasara na ho ito, no? This is very important dahil ang pinag-uusapan ho natin dito ay yung kalinisan, at hindi lang ho yan, pati ho yung health, yung kalusugan ho ng atin hong mga kababayan, particular ho sa Mabalacat City, no? So sana ho nakikinig yung mga taga Mabalacat para kung sakaling meron ho kayong mga karagdagan, sigurong tanong kay Engineer Jesusa M. Santiago, sakto-sakto, kasama ho natin ang mismong, siya ho, ang mismong department head po ng Senro, ano, para ho, maitanong ho natin diretso ho sa kanya. Sige, kasama na ho natin sa ating linya, narinig na ba tayo ni Engineer?
1: Wow!
0: Magandang umaga ho sa inyo, Engineer Jesusa Santiago. Mula ho sa City Environment and Natural Resources Office o Senro ho ng Mabalacat City. Ma'am, magandang umaga ho sa inyo.
2: Hey guys. Yes, good morning po sa inyo. Sa inyo pong lahat, good morning.
0: Welcome ho sa The Morning Round. Dapat kami ho'y nagpapasalamat. Alam ho namin napaka-busy ho ninyo dyan sa LGU. Pero nais lang ho namin kumuha pa ng konting detalye patungkol dito sa isinarang illegal dump site sa Barangay Tabun, Mabalacat City. Eh, unang-una sa lahat, ma'am, paano ho ba nagkaroon ng illegal dumping dyan sa lugar na iyan?
2: Nagsimula po ang insidente ng may private hauler na hindi accredited or hindi authorized. Ang nagdatapon ng basura mula sa likod ng Severa Subdivision. Sa sandaling nakatanggap po kami ng verified complaints, agad kaming nagsagawa ng inspection at enforcement action. May proseso po kasi sa LGU na sinusunod. Validation, documentation, at identification ng responsible parties. Mm-hmm. Para matiyak po ang action ng LGU ay legal at hindi basta-basta makokontest. Bagamat may claim po na private property ito, sakop umano ng Karatig Municipality, ang LGU Mabalacat ay kumilos base sa prinsipyo ng protection of public health and environment. Mm-hmm. Lalo na't masamang epekto ang illegal dumping at nararanasan ng mga insidente ng Mabalacat. Kung sakaling private property ito at kung mapapatunayan sa investigasyon na pinayagan o hindi pinigilan ng may-ari ang illegal dumping sa kanyang property, maaari rin siyang ma-include sa liability.
0: Mm.
2: Kahit private property po kasi, hindi po pinapayagan ng batas ang paggamit nito bilang illegal dump site, lalo na kung may epekto sa public health and environment.
0: Okay, kung di ako nagkakamali kasi, kaya sinasabing illegal dump site yan, may mga kaukulang permits at treatment pang ginagawa dapat sa mga ginagawang dump site. Hindi lang basta-basta pwedeng tapunan yan. Ma'am, ano? Engineer, so ito hong tinatawag ho nating illegal dump site, ito ho'y isang bakanting lote. Hindi ho talaga siya dump site.
2: Yes po. Base po sa investigasyon namin, ito ay Kadi area at nasasakupan ng Kalumpang, Barangay Kalumpang.
0: Ngayon, ang paliwanag ho ng howler sa inyo nung nakausap po ninyo ay private property naman yan, ipinagamit sa amin, gano'n ho ba?
2: Yes po.
0: So ngayon, dahil
2: pero,
0: kahit sabihin private property, sabi nyo nga kanina, kahit private property yan, hindi pwedeng basta-basta tapunan yan. Ipaliwanag nyo nga sa amin, engineer, pagdating ba sa mga kalusugan ng mga nasa paligid po, lalo na, sabihin natin, sige, kung sakop man yan ng ibang munisipalidad, kung naamuyan ng mga taga-Mabalakat, hindi pwedeng hindi ho kayo kumilos.
2: Yes,
0: ano ho ba?
2: Opo, opo. Naku, napakalaki po ng epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. Ang tambak ng basura ay nagdulot po ng foul odor at maaring pagmula ng vectors tulad ng langaw at daga. Ang litchi o katas ng basura ay maaring makakontaminan ng lupa at groundwater. Nang magkaroon po ng sunog, nagkaroon pa ng air pollution.
0: Yan.
2: Na maaring nagdulot ng respiratory illnesses sa mga residente. Sa ngayon po, ang area ay under clearing and monitoring. Hindi pa naman masasabing fully safe hanggat hindi natatapos ang assessment, lalo na po sa posibleng epekto ng katas ng basura at residual waste. Ang LGU ay patuloy na kumikilos upang masigurong magiging ligtas ang lugar sa lalong madaling panahon.
0: Kasi kung tama ang aking pagkakatanda, before may nakausap na rin ako patungkol sa mga dump site, at tila pang salupil din eh. May mga nilalagay pa yan sa baba eh, para hindi mag-sip in yung sinasabi nyo ngayon, leaching, yung mga katas ng basura. So parang kung hindi pwedeng basta-basta na lang na porket i-bakante, pinagtatapunan na lang ho ng basura. Ano ho? Ngayon, engineer, nagkaroon ng sunog yata nga dyan. So parang dun medyo napansin ang problema na merong illegal dump site dyan. Ngayon, sino-sino ba yung mga dapat managot sa insidente po na ito? At meron na ho bang naisuhan ng notice of violation o nasampaan ho ng kaso? Engineer?
2: Yes po. Ang pangunahing mananagot po ay ang private hauler na nagsagawa ng illegal dumping. Maaaring magkaroon ng pananagutan din po ang waste generators kung mapapatunayan na gumagamit sila ng unauthorized haulers. Ang magiging aksyon po ay depende sa resulta ng investigasyon. Maaaring magkaroon ng penalties, sanctions, or directives para mag-comply sa waste management regulations kung mapapatunayan may paglabag. Sa ngayon, ang focus ng LGU ay ang enforcement at pag-resolve ng issue. Kung may lalabas na ebidensya sa investigasyon, ito ay dadaan sa tamang proseso at aksyon ng mga kinaupulang ngayon siya. Sa ilalim po kasi ng RA 9003 or Republic Act 9003, ang responsibilidad sa basura ay hindi nawawala kahit ito ay naipasa na sa hauler. Kailangan siguraduhin na ito ay dinadala sa Authorized Disposal Facility or DNR Accredited Sanitary Landfill. Na-issue na po ang Notice of Violation at patuloy ang evaluation para sa posibleng pagsasampan ng kaukulang kaso alinsunod sa umiiral na batas at local ordinances.
0: Okay. Engineer, natanong nyo ba dito sa howler kung saan basura, kung saan-saan ba nanggaling yung basura na tinatapon nila dyan?
2: Yes po. Sa Severa subdivision po mismo, sa may tabon.
0: Pero kahit na doon din yon, hindi pa rin pwedeng basta-basta magtapon. So nabanggit nyo kanina, ongoing investigation. Sino bang nag-iimbestiga nito, engineer?
2: Ang LGU po, together with the DNR EMB po.
0: Okay, at least involved na ang DNR dito. Ngayon, yes. Kung sakaling mapatunayang may pananagutan, maalam niyo ba ano yung parusa, ano yung multa dito, ano yung pwede ikaso sa kanila?
2: Yes po, sa ilalim po ng Republic Act 9003, ang illegal dumping ay may kaukulang parusa, depende sa gravity. Sa Section 48, Paragraph 1, littering or dumping in public places, may multa po ng 300 to 1,000 o community service. Sa Section 48, paragraph 6 naman po, open dumping, multa na 1,000 to 3,000 o pagkakakulong. Sa section 48, Paragraph 13, dumping in unauthorized sites like po ng nasabi nating open dumping, which is bulk and commercial scale operation na po, may multang 10,000 hanggang 200,000 pesos o pagkakakulong hanggang 3 or 3 taon. 3 years. So,
0: Okay.
2: maaari ring magkaroon po ng administrative and civil liabilities depende sa pinsala sa ating kapaligiran.
0: Yan. Baka akala ho kasi nila, basta-basta na lang yun. Yung iba kasi ginagawa negosyo, engineer, ano? I understand.
2: Yes.
0: Dahil minsan may mga lugar na kakaproblema sa collection ng basura or probably ayaw nilang mag-segregate ng basura nila. Ngayon, baka hindi kolektahin ng mga nagko-collect ng basura sa barangay. Yung ginagawa nila ngayon, doon sila sa mga private na nagko-collect ng basura. Yun ang alang, kung saan-saan nilang tinatapon itong mga private haulers, yung kanilang mga basura na hindi lang ho basta kapariwaraan, ito ho'y delikado pa ho sa atin hong kalusugan at sa atin hong environment, engineer, ano? Ngayon ho na sarado na yung dump site ho dyan, esa na ho daw po dadalhin yung mga basurang dati tinatapon ho doon?
2: Yun po, bali, ang private hauler po ay netasang mag-clearing at mag-shoulder ng cost ng proper disposal. The main principle is polluter pays. Ang responsible party, particular ang private hauler, ang dapat sumagot sa gastos ng clearing at proper disposal ng waste, alinsunod sa Republic Act 9003. Ang mga waste dapat dalhin lamang sa DNR-accredited sanitary landfill. Ang LGU ay nagsagawa ng monitoring upang masigurong compliant ang clearing operations.
0: I understand, engineer, no? Meron tayong mga required na MRF, yung Materials Recovery Facility. Sa Mabalacat ba, sapat na ito para tugunan yung ating waste management needs?
2: Yes po. Ang Central MRF ng Mabalacat ay operational at patuloy naman pong pinapabuti upang maging efficient. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang waste segregation at source. Dahil ang MRF po natin ay hindi designed para tumanggap ng mixed waste. Ang MRF ay may specific na function para sa segregation at recovery ng recyclables. Ang long-term solution po kasi ay kinakailangan may kombinasyon ng segregation, barangay MRF compliance, at tamang disposal system. Ang problema po ng illegal dumping ay kadalasan nagmumula sa non-compliance o paggamit ng unauthorized or hindi accredited na private haulers, hindi sa kakulangan ng facility.
0: Ngayon, engineer, nagsisimula na ho ba itong private hauler na ito na ayusin yung perwisyo hong naidulot ho niya? Or kailangan matapos mo ng investigasyon bago niya bago ho ninyo siya mapakilos?
2: Hindi po, inatasan na po siyang mag-clearing at mag-start na po ng clearing kahit na po ongoing po yung
0: investigation. Nagsimula na ho ba siyang mag-clearing or wala pa ho tayong update?
2: May initial na po siyang ginawa pero yung monitoring po natin daily, ibig sabihin, minomonitor naman po ng LGU.
0: Na tinutupad ho niya, no, yung inatas ho ninyo sa kanya.
2: Pero kung sakali nga po na hindi siya makapag-comply, wala po tayong magagawa kung hindi magsampa ng kaukulang kaso.
0: Okay. O panghuli na lang ho, sabi ko nga ho kanina, baka kung hindi nagkaroon ng sunog dyan, hindi ho natin mapapansin yung illegal dump site ho na iyan. Ano ho ba ang pwedeng gawin ng LGU, Local Government Unit, para masiguro ho, lalong-lalo na ho sa mga Babalakenyos, na hindi na ho mauulit na magkaroon ho ulit ng ganitong illegal dump site sa kung anong bahagi man ho ng Mabalacat City or any place that can affect Mabalakenyos, engineer?
2: Yes po, pinapalakas po ng LGU ang regular monitoring and inspections, enforcement of RA 9003 at local ordinances po natin, coordination sa mga barangay officials at community reporting system. Mahalaga po kasi ang cooperation ng publiko upang agad matukoy ang mga ganitong illegal activities. Pinapalakas din naman naman din natin ang accountability ng waste generators and accredited private haulers upang masiguro ang basura ay napupunta lamang sa DNR accredited sanitary landfills.
0: Okay, sige. Maraming salamat po sa binigay niyong oras sa amin at kami hihingi pa rin ho ng update sa inyo in the future. Kung ano na ho naging resulta ho ng inyong investigation at saka kung ano ho yung mga ginagawa ho ng ating private hauler na inatasan ho ninyo, kung tinutupad ba niya yung kanyang responsibilidad, engineer ha. Engineer Jesus sa Santiago, baka meron ho kayong gustong ibigay na mensahe sa mga ating tagapakinig at siguro batiin yung mga kasama ho natin dyan sa sentro. Go ahead po.
2: Yes po. Ang basura po natin ay responsibilidad ng bawat isa. Ang simpleng segregation at pagpili ng authorized hauler ay malaking tulong upang maiwasan ang ganitong problema. Makakaasa po kayo, ang LGU ay patuloy nakikilos, pero kailangan din natin ng kooperasyon ng bawat mamayan para sa mas malinis at mas ligtas na Mabalacat City. Maraming salamat po.
0: Engineer Jesus Santiago, Department Head po ng Sentro Mabalacat City. Maraming salamat po. Dakal salamat. Mabuhay po kayo. It's 8:19 in the morning.
2: Salamat. God bless po.
0: God bless po sa inyo. Magbabalik po on the morning round ang pakalipas sa ilang mga paalala dito lang sa GV na rin ang Puyuan at GVM 792 naglilingkod sa bayan. Again, it's 8:19 time check brought to you by Alaksan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Gattaca Vibes are at GV99.1. Drove with Double Take at 9:01 in the morning. May bawang ka today, parang bench?
1: Yeah, Wednesday ngayon, so magkukwentuhan tayo.
0: Sandali, wala ka pala microphone. Ano ulit yan?
1: Wala.
0: Yung sinasabi ka ba?
1: Wala man.
0: Wala sinasabi.
1: Abangan nila.
0: Ganda ng polo mo.
1: Thank you. Ano bang mga headlines natin, KG Boy, para meron naman ako ma-pick up?
0: Iyan mo na. Yan na. Huwag natin pag-usapan.
1: Stress na naman.
0: O tinapos si Ana Jean, nilagay niya, April 6. April 6. Eh, papaano naman kasi, gulong-gulo tayo, ano? Ang Department of Budget and Management, maglalabas daw. Actually, naglabas daw ng 43.18 billion na pondo para sa pamamigay ng ayuda sa mga Pilipinong nasa laylayan. Mm-hmm. Naalala mo ba kung bakit ayaw nilang suspendihin ang koleksyon ng excise tax sa gas at diesel?
1: Ah, para pondohan ng mga gobyerno, para pondohan ng mga programa para sa pangkalahatan.
0: Hindi. Kapag sinuspend daw, mawawalan daw ng kita ang gobyerno ng 43 billion pesos.
1: 43 billion pesos.
0: Mm-hmm. Ngayon, pinanghihinayangan mo yung kita ng gobyerno 43, pero namigay ka naman ng ayuda na 43 billion din.
1: Well,
0: 'di ba ang pinag-uusapan natin pagtitipid? 'Di ba? Now, these are targeted funds. Pero ang pinag-uusapan kasi natin sa panahon ngayon, the reason on why we're giving out etong ayuda ay dahil nga sa taas presyo ng mga bilihin, correct?
1: Okay.
0: So ngayon, ang mga nasa loob ng ayuda na 43 billion mm-hmm. ay Child Development Center,
1: okay.
0: Supplementary Feeding Program,
1: right.
0: Pensyon ng mga Indigent Senior Citizen,
1: okay.
0: Protective services ng mga Pilipinong nasa krisis.
1: Okay.
0: Sino ba ang mga pamilyang nasa krisis? Ikaw ba? Hindi ka pamilya, wala ka sa mga pamilyang medyo umaaray dito sa krisis sa enerhiya. Ito yung sinasabi kong punto. The cost of production cost ng mga bilihin ay dahil sa taas presyo. Diba? So, itong ayuda, ano ang iyong sinusolusyonan?
1: Yung epekto ng pagtaas ng produkto ng petrolyo na domino effect.
0: Oo. Kung sakaling magkakaroon ng suspension sa excise tax, anong sinusolusyonan mo?
1: Yes, bababa ang presyo ng bilihin. Domino effect din ang pagbaba ng presyo.
0: Yun. Kumbaga, doon sa pinanggagalingan, doon ka nagsusolusyon eh. Ito, ang sinusolusyonan mo, yung epekto na. 'Di ba?
1: Alam mo kay
0: so,
1: Boy kasi
0: pagdating sa suspension ng excise tax, ang makikinabang marami. Tayo lahat makikinabang.
1: Tama, tama.
0: 'Di ba? Hindi lang yung mga targeted. Yung mga targeted sectors even before the energy crisis, nakakatanggap na naman ng ayuda. There are already allocated funds for them.
1: Mm-hmm.
0: So, magkita ng 4Ps at kung ano-ano pa man na ayudang maaari natin binibigay. Hindi ko sinasabing kung natin silang bigyan. Ang sinasabi ko lang, nakikitipid, ang dahilan nyo kung bakit di tayo nagsususpend ng excise tax dahil pinanghihinayangan nyo yung 43 billion pesos mm-hmm. na kikitain ng gobyerno. Habang magpupondo din naman tayo ng 43 billion.
1: Same.
0: Gets mo?
1: Gets.
0: Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na, hindi, mag-targeted na lang tayo kasi nasa 10 billion lang ang gagastos natin kumpara dun sa 43 billion na matitipid natin. Then it's gonna make sense. Pero kung same amount lang ang revenue loss at yung targeted ayuda na binibigay nyo, tas dadaan pa sa kamay ng kung sino-sino,
1: yun nga eh.
0: At hindi pa tayo sigurado kung agad-agad maibibigay yung relief habang yung suspension ng excise tax kaagad na relief sa lahat.
1: Ito ang punto ko dyan, KG Boy. No? Kung tatanggalin nila ang excise tax na lahat tayo makikinabang, yan lang ipapamudbud nila, KG Boy. Ano na lang ipapamigay nila.
0: Iyon ang sinasabi
1: diba?
0: Ko.
1: Pag
0: diba?
1: Tinanggal nila ang excise tax, lahat na makikinabang, paano naman yung paayuda nila?
0: O, nakakaya naman sa kanila, hindi sila ma-recognize na pamimigay ng pera natin, diba?
1: Saan nila ilalagay yung mukha nila?
0: Oo nga.
1: Saan nila ilalagay yung pangalan nila?
0: Kawawa naman sila, ano? kawawa naman sila na kailangan muna ng picture taking bago maayudahan yung mga kababayan natin.
1: Kailangan naman pumunta sa gas station yan. Mm-hmm. Tapos
0: sayang effort naman nila. Mas
1: picture taking siya doon sa mga nagagasap. Eh, mas maganda sa photo op yung may hawak kang ayuda tsaka bigas tsaka ano, di ba, pagkain.
0: Parang tila nakapilat nagmamakaawa yung mga kababayan natin.
1: Kaya nga.
0: Tapos yung mga iba, halos atakihin pa sa puso, sa kakapila, yung mga matatanda na nandoon, ano?
1: Kawawa.
0: Kawawa naman, oo. Kawawa naman yung mga nanunungkul na kaya bilis-bilis gumalaw, ano? Mm. At napaka-smart yung kanilang ginagawa, ano? Mm. Oh, okay, congrats, ha? Awardan ko kayo. Siya. Susunod na programa.
1: Brunch Takes.
0: Dahil dyan, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor, the best ka talaga, Lord. Leaving with our Bible passage for today, galing ho sa Philippians chapter 4, verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Kaya kapampangan, eh kayo pa'y balisalub nuneking sabla yung pamanalangin aduan nyo king Diyos yung kaya kayong kailangan. At king pamanyawad yu e yu

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
3: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
2: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is a generic name of Bijesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Bijesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Bijesic.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin, at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: I have headache, I have body pain,
13: pag two pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang ha.
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ko?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yun.
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
19: titikman ninyo ang batas ng isang api!
16: Nasa ibaba.
17: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
1: This song is brought to you by United.

Wouldn't it be nice to be late than never? Yan, late or never, kabayos. Ay, hindi pala Tuesday today. This is DJ Nice, ang DJ niya Nice na Nice, pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice? At kalimutan na nating may crisis, wag lang nating kalimutan si Mama. Ba, kahit may crisis, celebrate natin ang Mother's Day. Hindi pwede celebrate yung Mother's Day. Hindi pwedeng hindi celebrate ang Mother's Day. Not just a Mother's Day this Sunday. Pero, everyday. Kaya kung pwede nga lang, everyday parang Mother's Day, may pasalubong kay nanay. Diba, may pasalubong kay nanay na delish cheese dough pizza. Tapos, sa Sunday, sang katerba. So, you can order from any branch. You can take out or pa-delivery ka dyan. As low as 229 pesos. And they're open for franchise. So, check them out on Facebook. Delish Cheese Dough Pizza. Diyan kasi sa pizza na yan, hindi natin maramdam masyado pa yung ano eh, yung inflation, di ba? Pero lahat tayo matatamaan nito. So, I guess dapat medyo aware na rin tayo dahil parang kailan lang, parang 4 point something lang ang tingin ko sa inflation. Ngayon, 7.2%. Inflation rate. Anong ibig sabihin nito? Oh, bigla ang taas nito. Yung dating 100 pesos na nabibili natin last year, ngayon 107 pesos and 20 centavos na. Siyempre, ang unang apektado dyan, yung mga pangunahing bilihin, tulad ng pagkain, kuryente, tubig, transportasyon. Yeah, we got the keys, babe. Then parang nabawasan na rin yung sahod natin nun. Kasi kung 100 ngayon, 107.20 centavos na. Parang nasusukat niya yung bilis ng pagtaas sa bilihin. Ang bilis niyang tumaas ng inflation, yung pera natin sa banko na 1% lang, luging-lugi. Dapat mas mataas siya sa 7.2%. Per annum. Diba? Ikaw ba yung nagsisisi na yung kaparinggot or kaparanggot mong savings ay hindi mo ginawang dolyar? Ako yung kahit kaparanggot lang sana na savings, pinapalit na natin ang dolyar noon, no? Sayang. O, paldong-paldo yung mga may kamag-anak na OFW. Kaya nga sila yung mga ating modern-day heroes talaga, no, ka-vibes? So, Wednesday, what ang money advice sa'yo ni nanay? Kasi si nanay magaling talaga yan sa pag-iipon. O, parang walang tatalo sa pag-iipon. Wala akong makitang tumatalo sa pag-iipon ng nanay ko so far. Tsaka sa pagtitipid noon. Na para may emergency fund, ganon. Eh, yung asawa mo, baka mama na yan. O, tulong-tulungan din naman sa gawaing bahay. Eh, yung asawa mo, kahit mama ng anak mo, hindi mo mama yan. Kaya antabayanan mo naman. She ain't your mama. On GV 99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1. Or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991. And look for our pinned post.
8: Mga suki! Order na!
9: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
10: extra galing!
8: Igago,
10: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Ikatapos ng anim,
15: magtago na kayo.
14: Hoy, hindi ganon!
15: Eh, paano ba?
14: Hanggang 6 sa puntang 9, 6 to 9 p.m.
15: 6? Hanggang 9?
14: 6 to 9?
16: This is After 6.
14: Kasama si DJ Dada, the real Mashurop, the real Mapambitin, at si DJ Nina, ang nag-iisang Nina Nais.
15: Every Wednesdays
14: and Fridays, tandaan, After 6.
15: Don't miss out!
17: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

One Republic if I lose myself. And I lost myself in the music. Dito sa ating number one good vibes station, GV99.1. At sinimulan niya ng ating ka-vibes na si Laika. All Night by the Vamps. Parang medyo may pagka-electro yung peg nung All Night na yun eh. Pag sinimulan niyo ako ng EDM pop, ewan ko, para ako nag-autopilot. So happy listening sa inyo, Laika. And it's a sunny Wednesday. Let's check out the weather if it is indeed sunny. Kahapon nga medyo makulimlim ng konti. So this is kinda pleasant. Dahil may binabantayan din tayong LPA. According to Pag-asa. If I lose myself tonight, it'll be... So, dalawang low-pressure area at isang bagong bagyo na ang patuloy ngayong binabantayan sa loob na labas ng PAR. No? Ang unang LPA na nasa silangan ng Mindanao ay tuluyan na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ngunit mababa pa rin ang chance nitong maging bagyo at posibleng malusaw sa mga susunod na araw. Or oras. Sa init ba naman, hindi malulusaw yan. Pero at least may konting kulimlim, di ba? Kahit papano. Lumakas at isa ng ganap na bagyo o minor tropical depression, ang isa pang LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon ito sa Japan Meteorological Agency, mataas ang chance na pumasok ito sa PAR ngayong weekend at kung sakali, tatawagin siyang Kaloy. Isa pang bagong LPA na buo naman sa Pacific Ocean, ngunit mababa ang chance na maging bagyo ito sa ngayon, patuloy na babantayan ng mga ito sa susunod na araw. At palagay ko naman sa init no ng ating summer, yung kasi yung nakalagay dun sa paborito nating drink ngayong summer, hindi naman tayo mag-worry masyado. That will bring kahit papano some sort of shade, no? Or kulimlim sa atin. Oh, if in case you missed ang ating mga nice to ask for today at gusto nyo humabol, 3-year high ha, na itala sa 7.2% ang inflation, yan ang ayaw natin mag 3-year high, di ba? Bilis. Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Abril, ayon sa Philippine Statistics Authority, mula 4.1%. Grabe, no? So that's, if you missed kung paano ko siya dinescribe kanina, kung last year 100 pesos yung binibili natin na same item, ngayon mabibili natin siya 107.20 pesos. So Wednesday, what ang mabibili ng piso mo? For Mother's Day, no? Pre-Mother's Day special, syempre bukas it's a throwback Thursday. Magandang magpa-throwback Thursday for Mother's Day. At bukas i-greet na natin in advance ang ating mga nanay. At ang mga sarili natin kung ikaw ay ina. So, Wednesday, what ang money advice sa inyo ni nanay? Diba? Yung mga nanay, gustong-gustong nakakasulit niyan. Oh, sa as low as 229 pesos ba naman? Sana tumagal pa yarn. Then you can order. Pwede na tayong pa-deliver kasi it's pizza clock, diba? It's merienda time from any branch of Delish Cheese Dough. And soon, they'll be open for franchise. Sa mga marami may dolyar dyan. And check them out on Facebook. That's Delish Cheese Dough Pizza. Shoutouts kay Nanay Pines. Ang kanyang song request ay yung Bus Buhay na kinover ni DJ KG Boy na Risk It All. Kaya may mga bagyo-bagyong binabantayan. Diba? Tatawagin na sana natin si Jose Marichan eh. Magpapa Jose Marichan na tayo eh. No, sa sobrang init. Para lumamig-lamig naman. Ayun, parang gumana yung Risk It All ni KG Boy. At ito'y super hit, no? Current hit pa naman ngayon. Yung mga current hits, kahit na-play ko na kahapon, pwede pa ulit today. Kasi hot na hot yan sa mga charts, diba?
Okay, eto na siya. Babasahin pa natin ang iba niyong mga responses at mga pabate. 0967-069-5768, 0908-516-4466. And pwede rin mag-message sa ating Facebook page, GV99.1.

Manu with Dahanan on your number one good vibe station, GV 99.1. 99.1 ang inyong tahanan sa radyo, di ba? Kaya nga ni Mikael, matik na yan. Di ba? Pag sa radyo, matik na yan. Sa mga nag-message natin sa Facebook, salamat sa inyo. Kay Lizelle Malinaw, good afternoon. Share ko lang, my nanay once said to me and stuck in my mind about money. Hindi masama ang tumulong. Hindi masama ang magbigay ng magbigay. Basta wag mo lang kalimutang magtera para sa sarili mo. Salamat dyan. And alam ko noon, greet mo na yung anak mo. So gine-greet kita ngayon ng Happy Mother's Day. At bukas ulit, dahil alam ko paborito nyo ang Throwback Thursday. At maraming salamat sa iyong Mother's Day greeting, Bien. Happy Mother's Day rin sa iyong ina. Bukas ulit, ha? Dahil bukas ako ng bukas, nagtanong na si Norberto kung holiday ba bukas. Ay, bukas ay Jose Abad Santos Day. Sa holiday in Pampanga and Angeles City. At dahil sa Pampanga at Angeles City lang holiday, 50-50 pa si DJ Amir. hindi ko kasi sure pa. Taka. I think makakapasok tayo bukas, DJ Amir. Pero ano, nabisi rin yata si DJ Amir, diba? Oh, check din natin sa kanya. Kasi kung hindi siya busy, nakaupo na yan bukas. Oh, masasabi ni Onyeng naman, matraffic ba DJ Nice at late tayo today? Hindi ko siya masyado makwento kasi tapos na yung ads nila sa atin. Pero sana makasama natin sila uli, ha? Kasi talagang nakiosyoso ako dun sa event na pina-plug natin kahapon, no? At may pa-live interview tayo with Sir Paolo. Siguro kahit once, batiin ko lang salamat sa BNI Abe. Kasi na-curious lang talaga ako dahil medyo iba yung sistema nila, no? I've joined some orgs in some clubs before. Alam mo na mga clubs at mga orgs, paminsan mahirapan sila na to keep you active, And that's what happened to me. Parang hindi ako na ma-motivate masyado doon sa iba unless active sila. Kasi dapat active yung leader ng club, diba? Para tuloy-tuloy ka ganyan. Kaya na-curious tayo ng very, very light. Yan. So sana makasama natin sila uli dito sa GV19.

Sabi ni Mikhail, kanina pa pala ito. Yan. Hindi nagparamdam today si Mikhail. Pero sa Roti Boys, solid JPM boys, no? Sa Team Lakbay. Sa Solid Friendship Boys, sa Javinian, sa Javinatics. Leaving you in a nice greeting para kay Nanay. At meron uli bukas. On a throwback Thursday, kung hindi man ako, sigurado si DJ Amir. Pero I think it's ako pa rin tomorrow. Na busy kasi, parang busy-busy si DJ Amir ngayon, no? And yung mga Angelenyo nating tuned in ngayon. Kasi di ba ilaw ng tahanan si Nanay. So lahat tayo ay sinilang sa mundo na may pagmamahal dahil nagmula tayo sa ina na taimtim na nagdarasal sa may kapal. This is from Sir Chinky. So doon magaling yung nanay. Doon magaling at least yung sa nanay ko ah. Pwera sa pagtitipid. Pwera sa pag-iipon, I mean. Magaling siya sa pagdarasal. So maraming salamat, Mama. Konting pa-teaser sa ating Throwback Thursday bukas. Isa sa ating mga paboritong songs for Mama, here's Spice Girls. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GB99.1. Abangan si DJ Kakay with Kaakay with DJ Kakay.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: anytime, anywhere. This is GV99.1 in your goodbyes. Hola, hola, hola, mga ka-vibes! It's me, DJ Dada, together with
1: DJ Klee, your Kika and Klingy DJ.
0: Yeah! Uy, baka nagtataka sila, bakit ka nandito? Oh. Bakit tayo magkasama?
1: Actually, na-request ko talaga to, dati pa, diba? Actually, last month pa to!
0: Yes, oo! Oh. Anyway, mga ka-vibes, so, ayun nga, siguro narinig nyo na si DJ Nina last week, which is hindi na natin siya makakasama dito sa GV99.1. But this doesn't mean na si DJ Klee ang kapalit.
1: Yes, oo. Dahil ayaw akong kasama ni DJ. Hindi, joke lang mga ka-vibes, wala yun.
0: Oh, ano lang to mga ka-vibes, yung hindi tandem eh. Kumbaga parang sit-in. Oo. Ayan, kasi na-miss namin isa't isa. Parang feeling namin magkiklik kami dalawa.
1: Ay! Lock sa mga ano nila.
0: Yeah, sa eardrum.
1: Exactly.
0: Kasi baka sa tawa pa lang natin ay talagang mapuno na ang kanilang tenga.
1: Yes.
0: Ayan, pero DJ Klee, hello! Welcome to my program, not our program.
1: Uh-huh.
0: Yes, after 6.
1: Yes. Oy. Tanda ko pa noon, nag-handshake lang tayo.
0: Yes, oo. Actually, yung handshake natin, madalang lang mangyari kasi
1: exactly.
0: Lagi ako nalilin.
1: Exactly. At lagi yung absent before kasi. Oh, okay.
0: Kasi palagi tayong absent before, puro tayong mga travel and so.
1: Ito si DJ Dada.
0: Oo, gala. Pero ngayon wala nang pang travel. Kaya magtrabaho na muna
1: exactly.
0: Po ulit tayo. At nagkaroon ng chance na magkasama kami ni DJ Klee sa programang After 6. So ano naman feeling ngayon na magkasama tayo, DJ Klee, ang inyong clinging DJ?
1: Nakaka-overwhelm.
0: Wow! Paano naman? Parang feeling ko pinagpapawisan ako kung pressure sa'yo, ha?
1: Kasi iba yung off-air.
0: Yes! Sa on-air.
1: Parang bawal magkamali talaga.
0: Parang kailangan filtered yung mga sasabihin natin.
1: Exactly.
0: Diba? Kaloka. At huwag kayong malito mga ka-vibes. Ang dami din kasi nagsasabi na magka-boses daw tayo. Pati yung partner ko, sinasabi niya, magka-boses tayo. Minsan nga may tumawag sa akin, DJ Dada, on-air ka ba? Hindi ako yun, sabi ko. Tapos sakto Friday siya. 3 to 6 PM, right?
1: Yeah, ayun. Before.
0: Yeah, before.
1: Galit ako?
0: Hindi, nag-explain lang. So, ayun, may nagsasabi na kaboses kita and si DJ Kakay din, kaboses ko daw siya. Oo. Parang ayoko na mag-DJ talaga.
1: Ang dami kong kaboses,
0: hindi ko nasa solo ang boses ko. Charin! Pero okay lang yan. Oo. So, ano naman ina-expect mo sa After 6?
1: Actually, ewan ko, kalokohan lang today.
0: Sabi ko nga kanina mga ka-vibes, wala tayong topic ngayon.
1: Yes.
0: Oo, para ano lang, anything under the sun.
1: Yes.
0: Oo, basta pag-uusapan natin pag-ibig, friends, life, kahit ano man yan.
1: Exactly.
0: Diba? Pag-ibig ni DJ Klee, malay nyo. Pag-uusapan
1: pwede
0: natin.
1: Pwede naman.
0: At ang pag-ibig ko.
1: Ay!
0: Ayan na naman tayo sa puro tawa. Pero ngayon may pag-uusapan naman tayo.
1: Yes!
0: Oho. Pero ayun mga ka-vibes, time check muna tayo. It's already 6:19 PM on the clock. And today it's
1: May 6, 2026.
0: Wow! Grabe, ang bilis no. Parang kailan lang nung January.
1: Yes!
0: May na! Uh-huh. May, September, October. Sorry! nilagpasan yung August.
1: Yes.
0: Tama, pagka sa May, August, diba?
1: Exactly!
0: Medyo na-confused pa.
1: Hindi natin alam.
0: Oo. Tapos, Burmans na. Tapos, TTK din na. Oh, I'm so excited.
1: Yeah, me too.
0: At the first tayo nagka-tandem sa TTK din.
1: No, very first talaga. Last year ba yun?
0: Last year.
1: Yes.
0: Yun yung talagang first time natin nagsama sa stage.
1: Nag-click naman tayo so far.
0: Nag-click naman, okay. Yes. And then, after noon na last year, alam ko nagkasama pa rin tayo eh. Hindi ba?
1: Hindi na tayo nag-partner.
0: Ay? Ganon?
1: Oo.
0: Direk! Bakit ganon?
1: Baka naman. This year,
0: magkakasama tayo,
1: yes.
0: Mga ka-vibes. But anyway, mga ka-vibes, samahan ninyo kami simula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Tatlong oras tayo magdadaldalan dito. Kasama natin ang ating
1: Clingy DJ. DJ.
0: Ayun, na clingy DJ, na si DJ Klee. O, wag kayong malito ha. Wednesday pala ngayon, hindi Friday. So, saan tayo pwedeng tawagan? Wag kang, ha-ha. Yeah.
1: Makakausap nyo kami or you can, you know, text your song request. May mga anniversaries dyan.
0: Wow!
1: Birthdays, anniversaries, or whatsoever sa ating text line 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
0: Ayun, grabe naman yung boses niya. Napaka, alam mo yun, napaka lambing.
1: Nakaka-pressure pala, no? Pag ano, may kasama.
0: Ngayon pa lang ba na-experience?
1: Yung may kasama? Yes.
0: Yeah. Totoo ba? Oh, actually, nung una ko din, nung first time ko din, nakaka-pressure. Uh-oh. Yung parang iniintindi mo yung kasama mo. Tapos naglalagay ka ng commercial, na music. Tapos yung kasama mo nagsasalita. Pero tumatagal, nasasanay din. Ganon. So, first time mo. Uh-huh. Actually, hindi. Nung nag-training.
1: Oh, yung
0: diba,
1: training.
0: Kasama?
1: Pero as a DJ na talaga.
0: Ah, sabagay. O, tayo yung nagsama.
1: Aha, this is my very first time. Po, direct?
0: Gusto ko yung Parang hindi na tayo maaalis doon sa Ako naman yung palagi ko sinasabi. Anyway, ikaw anyway. Naman. Ayan, pang ilang appear na tayo Bibilangan natin yung mga appear natin na yan.
1: Okay.
0: Oo, DJ Klee, baka may gusto kang i-share, may gusto kang paringgan sa mga nakikinig natin ngayon habang naglalagay ako ng commercial.
1: Oh yeah, so actually kanina kasi DJ Dada, no, nag-notes ako na I'll be on GV today.
0: Yeah.
1: So nakakaano pala, no, yung overwhelmed din, ano may nagme-message, oh, ano oras ka ngayon? Ano?
0: Really?
1: Change ng time slot. So, shout out doon sa mga talagang nag-PPM sa akin na, you know, talagang nag-aabang naman talaga.
0: Yes.
1: So, sabi ko, I'll just be sitting in with DJ Dada today. Mm-hmm.
0: At least, di ba, nakikita natin or nakikita mo kung sino talaga yung sumusuport.
1: Yes.
0: Sumusuporta. Di ba?
1: Na parabang, di ba? Yeah. Abang-abang talaga yung...
0: True! At syempre, mga kabay, sa mga nag-aabang dyan, active din kami sa aming Mixlr.
1: Aha. Sabi nga ni DJ Rog, no?
0: Anong sabi?
1: Pagpuno na daw inyong mga memory sa inyong mga phones, you can, you know, simply search us sa ating mga browsers.
0: Yeah.
1: So just visit www.mixlr.com/gv-991.
0: Bakit ang arte?
1: Hindi ko pala to program. Kaya, sorry.
0: Tsaka ano, tsaka DJ Rog?
1: Naalala ko siya
0: pag-mixel. Ah, okay. Pero medyo pinagpawisan ako sa ano na yon, di ba?
1: Sa true. Mm-hmm.
0: Oo. So, ano nga ba meron sa programa ni DJ Rod? Sige nga, pag-usapan natin siya.
1: Nag-ano siya? Nag-ano ko yung live niya nung ano, nung Monday. Nag-DJ talaga siya.
0: Yes, DJ mixing.
1: Aha!
0: Hindi talaga ako makamove on dun sa,
1: sorry,
0: aha, niya, ganon.
1: Napaka-talented ni DJ Rod.
0: Yes.
2: Sit down, hala, Liambo. Sit
0: down. Sorry sa tao ko ah. Pero DJ Lee, oo, napakagandang message nun kay DJ Rod. Mali mo, nakikinig siya ngayon. Wow, gusto mo siyang i-shout out.
1: Baka ma-block na ako ni DJ Rod. Hi, shout out. Yes. See you on Friday.
0: Yes, actually si DJ Rog, every Monday lang siya.
1: Yes, every Monday, 6 to 9 p.m.
0: Yes.
1: Plug and play.
0: Oo. At nakita ko nga sa kanyang live yesterday, grabe. Talagang napaka-professional
1: exactly.
0: Niyang mga ano dito sa studio. Akalain mo magdadala siya ng DJ mixing
1: exactly.
0: Na gano'n, diba?
1: Tapos yung laptop niya nandun, no?
0: Yes.
1: Tapos nandun yung camera niya.
0: True! Talagang full setup ang ano ni DJ Rog. May naalala ko dun sa ano ni DJ Rog. Actually, si DJ Gary G. Wow!
1: Okay.
0: Ang ating ano dito, ano kasi yung position niya ngayon? Corporate Secretary. Ayan,
1: right. Wow.
0: Corporate Secretary ng GV99. 9.1 2021. Dati din siya nagdi-DJ mixing dito sa GV. Okay. Meron siyang slot. If I'm not mistaken, every Friday. Tama ba ako, SM? Every Friday or every Saturday.
1: And then nagla-live din siya?
0: No. Ah, ano okay. lang siya? Parang nagsisend lang siya ng recorded mixing niya. Mm-hmm. And then, piniplay siya dito sa GV.
1: That's nice. Oo.
0: Kung naririnig nyo yan, mga ka-vibes, yan, DJ Gary G. Gano'n.
1: Oh,
0: May paano pa siya, DJ Gary G. Gusto ko talaga magpagawa ng gano'n. DJ Dada. Parang naalala ko yung avid listener natin na si Joff yun.
1: Kasi
0: pag tumatawag siya before sa akin na lang, DJ Dada. Ang pangit.
1: Parang siyang rapper talaga.
0: Yes, oo. Pero ayun mga ka-vibes, yung mga nakapakinig pa doon sa pagdi-DJ mixing ni DJ Gary G, talagang the best.
1: Yes.
0: Kasi every Friday or Saturday, kasi diba, party to
1: yes, Kugan. Yes, ang ganda nun, diba?
0: Oo, mm-hmm. Which is yung kay DJ Rog naman, every Monday na Monday, magpa-party-party, exactly. Diba?
1: Start your week right.
0: Yes, start your week right. Uh-huh. Perfect.
1: Oo. Mm-hmm.
0: Pero ayun mga 5:06 sa 26 PM, so later tayo maglo-live,
1: yes,
0: sa ating Facebook page GV99.1. So sana po na mga nakikinig diyan mga vibes. So once again, welcome to our program or to my program After 6. At later magbabalik kami para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Kung may gusto kayong pag-usapan, maaari nyo kaming i-message again sa
1: 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
0: Perfect! And also mga ka-vibes, active din naman kami sa aming Facebook account.
1: Uh-huh.
0: GV99.1 Facebook page yan mga ka-vibes. Kung hindi pa kayo naka-like, subscribe, please do like and subscribe our social media accounts. Lahat na yan, basta search mo lang GV99.1, makikita mo na.
1: Yes. And live din tayo sa Signal TV. It's channel 306, ang ating YouTube channel GV99.1, your good vibe station.
0: Ayun. Kaya wala nang reason mga ka-vibes para hindi kayo makinig ng GV99.1. Ay, uh-huh. Perfect.
1: Yes.
0: And again mga ka-vibes, kami muna yung magbabalik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada.
1: And diba? Hindi talaga kami nagtatagpo.
0: Oo. And together with,
1: this is DJ Klee, your Kika and Klee DJ.
0: Yes. At dito lang niya sa programang After 6. Keep it locked only here on GV99.1.
1: Your good vibes.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
8: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilabyan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa health. Healthy glow.
3: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
11: Summer is hot, but your temper doesn't have to be.
12: Mainit na nga panahon, mainit pa ang ulo mo, ka-vibes?
13: Ay, nako!
11: Relax! Take a deep breath, cool your head, and keep the good vibes going. A good vibes reminder from GV99.1.
13: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.

0: Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ko?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
4: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
2: Oh, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
5: This song is brought to you by
6: Walter Mart. Sarap maging mom!

0: We are GV99.1.
1: And that was I Don't Care by Ed Sheeran and Justin Bieber. Again, my name is DJ Dada together with
2: DJ Klee.
1: Ayan, kami nagbabalik.
2: Uh-huh.
1: Ang alam nyo, at alam nyo mga ka-vibes, while off air, ang dami na namin napag-usapan.
2: Oo. Napakadami na, no?
1: Napakadami na na hindi na namin alam kung tungkol saan.
2: May iba-iba na.
1: Pero may gusto akong itanong sa mga ka-vibes natin na yung pinag-usapan natin.
2: Oo, na maka-share nila din sa atin,
1: yes,
2: diba?
1: Yes, oo. Kasi tayo mga ka-vibes, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay, sa love life, sa mga kaibigan, sa family, sa sarili, yes, diba? So ano nga ba yung unang pag-uusapan natin?
2: Yung random na lang kanina siguro, DJ. Ikaw na magsabi na programa mo to.
1: Ayan, sige, random tayo mga ka-vibes, which is ako, bakla akong magbahay.
2: Ayun. Parehas kami ni DJ Dada, pero yung level kasi, uh-huh, ng pag-i- aha.
1: Oo, sige.
2: Oo, yung pagiging bakla sa pag-ibig.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung pinag-usapan kasi namin kanina, mga kabayan.
1: Yes.
2: Kung hanggang saan, mm-hmm, ang pagiging bakla sa pag-ibig.
1: Oo.
2: Diba?
1: At syempre, hindi lang naman tayo makaka-relate dito. DJ Klee.
2: DJ Ninay. I'm sure.
1: DJ Ninay na sa utak ko.
2: Namimiss natin siya. Okay. Shout out DJ Nina. Yeah.
1: Shout out sa'yo, DJ Nina. At ayun, mga kabayan, syempre kayo din nakaka-relate dito na bakla din kayo magmahal. And speaking of bakla, hindi yung baklang-bakla talaga na, ito, ano tayo dito? Anong tawag dito? Parang, yung discriminate.
2: Yes.
1: Basta yun.
2: Ano lang, yung parang,
1: hindi kami against sa LGBTQ,
2: yes,
1: mga
2: ka-vibes. Like,
1: so, yung mga babae na baklang magmahal, yung binibigay lahat.
2: Yes, yung parang gestures namin how we show, you know,
1: love.
2: Yeah, love.
1: Yes, yung love language. Oh,
2: napapa-English na ako dito talaga.
1: Huwag mong ilabas.
2: Ano ba yan?
1: Huwag mong ilabas yan. Baka ako'y uuwi dito.
2: Lalabas ka dito.
1: Lalabas ako dito.
2: Okay.
1: Nagugutom pa naman ako.
2: Oo,
1: walang laman ng utak.
2: Yes!
1: So, yun, mga ka-vibes, hindi naman porket sinabing bakla magmahal, bakla talaga yung kasarian.
2: Yes.
1: Diba? Yung mga babae ba, ganun, yung binibigay lahat sa partner. Diba? Magre-regalo ka ng pera, ng gamit, sapato, sasakyan, TV, refrigerator,
2: damit,
1: aircon, damit, mga ganun, appliances.
2: Yes!
1: Ganun, diba?
2: Hindi naman sa ano, mga ka-vibes, hindi naman sa based on our experiences.
1: Yes.
2: In general to, ah.
1: In general. And again, mga ka-vibes, discrimination. Discrimination! Basta, hindi kami against sa LGBTQ.
2: Yes.
1: At hindi kami against sa mga nagbibigay ng regalo.
2: Uh-huh.
1: At hindi din namin ginajudge kung bakla kay magmahal kasi naging ganun din naman kami.
2: Oo, diba?
1: Yes. At kung gusto nyong i-share ang inyong mga experiences.
2: Diba? Ganda.
1: Yes. Mm-hmm. Pwede nyo yung i-share sa amin sa 0967-069-5768
2: and 0908-516-4466.
1: Ayun, mga ka-vibes. At syempre, pwede nyo na kami i-message sa aming Facebook page. Ayun. At sa aming Mixlr. Gumagana mag-Mixlr natin. Ba't di parang walang nagko-comment?
2: Pero shoutout sa ating 19,000
1: Yes. Sa 19,000 listeners. Pero ayan, nawala siya. Pero ayun.
2: Uh-oh.
1: Na-miss ko yung mga yung mga after 6 avid listener.
2: Okay,
1: yung mga
2: yes,
1: supporter
2: yes
1: ng after 6.
2: Nasaan na ba sila?
1: Hindi ko din alam kasi before active talaga sila sa Mixlr pero ngayon wala na sila ata.
2: Kasi baka hindi kayo active?
1: Yes, hindi kami active si DJ Nina. At hindi kami nagkakasama talaga.
2: Oh.
1: Minsan, nandito siya ng Wednesday. Tapos wala ako ng Wednesday. Minsan, nandito siya ng Friday. Ay, wala siya ng Friday. Nandito ako ng Friday.
2: Baka na-miss kasi kayo ng After 6 family.
1: Yes, siguro. Pero ayun, mga ka-vibes, I try my best na magiging active ulit sa programang After 6.
2: Yes.
1: Every Wednesday and Friday, 6 p.m. to 9 p.m. And again, hindi ko po katandem si DJ Klee. Kami lang po ay
2: nagsama lang.
1: Trip lang. Kasi na-miss namin.
2: Oh.
1: Yung isa't isa.
2: Uh-huh.
1: Ayun na naman yung Ikaw ba, DJ Klee?
2: Okay.
1: May gusto ka bang i-share sa topic natin ngayon?
2: Ayun nga. Ano ba yun? Siyempre, si DJ Klee naging ganun din.
1: Mm-hmm.
2: Hindi naman may iwasan. But it's not in every... parang in every relationship ata. Pero, it's not in the level of like from 1 to 10.
1: Mm-hmm.
2: May pa ganun?
1: Ay!
2: Siguro.
0: 7.5
3: million.
0: Hindi. Diba? Kasi nga, when you're in love, hindi mo makakontrol talaga yun.
1: Exactly. Oo, ako din naman, na-experience ko din naman yan, na hindi ko naman ikakaila na naging bakla din naman ako before. Before, pero hindi ko pa alam ngayon. Diba?
3: Okay. Kinokontrol, control pa.
1: Kinokontrol pa. Kasi hindi naman natin masasabi talaga na maaalis natin yung gano'n. Nakasama na yung sa love language natin. Exactly. Eh. Diba? Exactly. Iba-iba tayo na lang love language. Meron na words of affirmation, uh-huh, 'di ba? Meron act of service, uh-huh, 'di ba? Ano pa ba 'yung mga love languages niya?
3: Bakit parang kinikinig ka dyan?
0: Hindi, may naalala kasi ako. Anyway, wala. O sige na. Mandami natin text message. Ano yan? May chismis daw.
1: Oo nga, sabi, hello DJ Dada, may nasagap po akong chismis about you.
0: Oh, ay!
1: About me? Oh my God. Ano yan? Ano please yan? Share kung ano. Babasahin namin yan on air. Sige.
3: Hindi talaga ni DJ Dada. Kung sino ikaw?
1: Sino to?
3: I don't care daw, sabi ni
1: I don't care, pero sige, sabihin mo sa amin kung ano yung nasagap mo, chismis.
3: O ikaw, DJ Dada, ano yung, ano, yung, di ba, sabi mo nga na na-experience mo din.
1: Yes.
3: Yung pagiging bakla, mm-hmm, sa pag-ibig. Mm-hmm. When was the last time?
1: Last year.
3: Okay, from 1 to 10.
1: Oh, yeah.
3: Gaano ka baklang magmahal si DJ?
1: Baklang-bakla!
3: As in!
1: 99.5.
3: Hindi
1: siya 99.1. 9.5.
3: Hindi siya 99.1.
1: Kasi hanggang 10 lang, diba?
3: Yes.
1: So,
3: 9.5. Kung ako 7.5, ikaw 9.5.
1: Yes. Okay. Baklam-bakla.
3: Pinoto mo na talaga siya.
1: Magre-regalo ka ba naman ng appliance?
3: Yes! Ayun!
1: Para kang nagpa-sponsor sa isang raffle.
3: Oo nga. Pero hindi natin bagitin kung anong appliances yan. Baka nakikinig yung
1: naka-receive exactly doon.
3: Pero DJ Dada, when you did that thing,
1: mm-hmm,
3: syempre, hindi mo na pinagsisihan at that moment, di ba?
1: Ay, yes naman.
3: Pero nung nag-break na kayo, what did you feel?
1: Wala. Wala naman. Parang hindi naman, ano sa akin, hindi naman siya masakit sa akin or what. Parang yun naisip ko, ay, babawiin kito or
3: oo,
1: what.
3: Oo, may mga pag-ganon, di ba? Ganun pa kayo mga ka-vibes, nagbabawi ng mga...
1: Yeah, ako hindi ako ganon. Kung ano yung binigay ko sa kanya, hindi ko na yung babawiin. Kasi binigay ko na eh.
3: Yes.
1: Di ba? Binigay ko yun nung panahon na masaya kami.
3: Exactly.
1: Binigay ko yun nung mga panahon na...
3: In love.
1: Nung naghiwalay, ganyan, di ba? Parang, okay, deserve naman niya yun. Oh. At,
3: at that moment, deserve niya yun.
1: Yes, at that moment, deserve niya yun. At ito yung nasa mindset ko na lang. Para, parang ginagaslight ko na lang yung sarili ko. Na,
3: hindi, may iwasan talaga yung ginagaslight ko na, lang. No?
1: Okay, every time na makikita niya ito, yung maaalala niya.
3: Ayes! There you go! There you go! Lana, useful yung appliances yes sa'yo! Hi! Nako! Grabe!
1: Every time yung nakaharap siya doon, ako yung naaalala
3: exactly
1: niya.
3: Okay. Ang fun
1: diba? Oo. Kaya kayo na lang bahala mag-isip kung ano yung binigay.
3: Hulaan ninyo.
1: Oo. Okay. Pero madami na din naman akong binigay na regalo sa mga previous partners.
3: Okay.
1: Wow!
3: Ay!
1: Mga exes. Ang dami.
3: So in every relationship, baklang-bakla ka talaga.
1: Yes, baklang-bakla talaga ako. Hindi lang naman sa ano, hindi lang naman sa mga gastusin or what. Kung paano talaga ako magmahal.
3: Oh,
1: talaga
3: ikaw yun eh.
1: Oo, baklang-bakla talaga nga lahat binibigay ko, pag-iintindi, ganito, okay, lahat ng oras,
3: hindi mo makokontrol 'yon, 'di ba, DJ?
1: Yes,
3: Dada.
1: Kasi yun ako eh, ganun ako magmahal,
3: true,
1: eh, 'di ba? Pati naman sa ngayon sa present partner ko, mm-mm, talagang binibigay ko naman lahat ng makakaya ko, ganun.
3: Yun, yun eh.
1: Pero hindi pa ako nagpapakabakla talaga na bibili ko siya ng apply.
3: Oh, okay. Siya
1: muna yung nagpapakaba. Okay.
3: Ito siya naman.
1: Siya naman. Okay. Actually, ngayon ko lang talaga na-experience. Ay, babae pala ako.
3: Ang pero sarap nun.
1: Oo naman. Oh, shout out sa'yo, Jovin Angeles.
3: Ay! Ay!
1: My future.
3: Ay! Sana mamit ko yan. Di ko na.
1: Ay, di mo ba na-meet?
3: Nung ano last
1: ay,
3: time.
1: Oo nga pala. Kami pala ni SM tsaka ni Mark ang
3: yes,
1: magkakasama.
3: Yes, kasi may patient ako at that time.
1: Yes.
3: I'm so sorry. Sorry.
1: Very, very soon, mamimit nyo din siya.
3: Yes. Shout ayon out, sir.
1: Sir?
3: Joven?
1: Yes.
3: Sir?
1: Bakit ako lang yung nag-share na experience
3: ano
1: dito?
3: Ano ba? Ganun, sinabi ko na, 7.5.
1: Ah, 7.5. O sige, medyo na hot seat lang ako. Sana
3: na. Programa mo to eh.
1: Sabagay, oh my God. Ako pala yung guest dito. Actually, yung matatanong talaga ng bongga.
3: Sorry mga ka-vibes ha, yung aming mga bunga nga talaga ngayon.
1: Oo, talagang punong-puno talaga ng ano, tawa, ng mga salita, gano'n. Sorry, pero may nag-message sa atin. Ayan, sige, basahin mo DJ Kri.
3: Sabi naman ni 1164, good evening lovely DJs. Bakla din ako magmahal. Lahat ibibigay, pero pagdating sa sarili, magdadalawang isip pa bago bilhin.
1: Yeah. Totoo yan!
3: Exactly!
1: In love yarn, totoo! Mas inuuna mo yung partner mo kesa sa sarili mo.
3: Oh, grabe, no? Totoo nga to. Pabati sa husband. Tinira na ako dito. Pabati sa husband ko, na si Is Robert in today, and we are currently listening. Thank you and God bless you both.
1: Ayun.
3: Yan, happy birthday po!
1: Happy birthday! So ayun, hindi lang naman pala tayo nakaka-experience sa baklang magmahal.
3: Yes.
1: Diba?
3: DJ Dada, inano mo ba yun?
1: Ano?
3: Maganda to, pag para sa'yo, nagdadalawang isip ka.
1: Oo naman. Oo. Talaga? Kasi akalain mo yung bumili ako ng ganong kamahal ng appliances. Tapos,
3: pero muna rin, like, napapastop ka ba na, ay, uunahin ko muna to kasi mahal ko eh.
1: Yes! Ganun ako.
3: Ganun ka din.
1: Yes. Alright. So, yung parang, ay okay, hindi ko na muna to, add to cart ko na muna to, mas uunahin ko yung sa kanya.
3: Totoo, ganito. No? Grabe.
1: So, syempre, hindi lang naman ako ganun, pati yung mga naging partner ko siguro, ganun din naman sila before. Mm-hmm. Hindi ako one-sided dito na gagawa naman nila akong bigyan, pero alam mo yun, Iba pa rin. Eh, basta yun.
3: Pwede natin tawagan yung side naman nila.
1: Kung gusto nyo mag-boost ng side nyo, pwede kayo tumawag sa amin dito. Pwede tayo magsumbatan.
3: Sige, pwede din. Okay.
1: Sumbatan on air. Ayun. But anyway, mga kapas, ito good vibes lang tayo. Wala tayong siraan o ano dito. Ha?
3: Yes.
1: Ito yung ang pinag-uusapan lang. Ito ay yung topic naman. Yes, my experiences. Mm-hmm. Kagaya nga nasabi namin kanina, yung topic na meron tayo dito, anything under the sand.
3: Yes.
1: Ayun. Kahit ano pa din natin pag-usapan. Kung may gusto kayo pag-usapan, mga ka-vibes, sabihin nyo lang yan sa amin.
3: I-text nyo sa amin. Saan ba, DJ Dada? Yes. Baka naman mga nakaka-tune in lang kasi.
1: Eto, ha? Yung mga kaka-tune in lang dyan, 0967-069-5768.
3: And 0908-516-4466.
1: Yes, at ayun, kanina may tumatawag, hindi natin siya nasagot. Yes. Pero pwede ka naman tumawag ulit after commercial and song.
3: Why? Sana tumawag siya ulit.
1: Oo nga. 0918 yung kanina eh. Ayun. Sana tumawag ka ulit, di namin masagot kanina kasi nag-uusap kami ni DJ Klee.
3: Yes.
1: So later again, mga around 8:30 siguro, itong kami magla-live.
3: Okay.
1: Sa aming official Facebook page. Kaya keep it locked mga ka-vibes dito sa programang After 6. So once again, my name is DJ Dada together with
3: DJ Klee.
1: Dito lamang yun sa GV99.1.
3: Your good vibes.
4: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a good vibes reminder from GV99.1.
5: Patche Rite Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
6: Basta Rite Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Rite Med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Rite Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
12: Let's go!
11: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Ruwa ka!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
17: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
18: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
19: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
22: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin. manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: I have headache, I have body pain.
12: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
25: What the...
26: Hey! Are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
25: Look no further! What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
26: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
25: and mind-bending conversations that will leave you saying,
27: what the F?
28: What the F?
29: What the F?
26: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
29: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV 99.1.
30: This song is brought to you by
31: Walter Mart.
32: Set up maging mom.

0: ikaw.
1: And you are still tuning in only here on GV99.1, your
2: good vibes.
1: Ayon!
2: Ay, parang nastakap ako doon dahil busog.
1: Actually, nabusog din naman ako sa pagmamahal.
2: Legit yard! Very legit.
1: Very legit.
2: Sana all.
1: Happy and contented.
2: Ay, of course.
1: I love that. I love that.
2: Pero mas gusto ko sure.
1: Alam, ganun!
2: Pero ako sa'yo. Hindi ako magsasalita.
1: Wala magsasalita.
2: Wala.
1: Wala, wala. Ano, more, kaya ba?
2: Kaya pa ba today?
1: Kaya pa ba today?
2: Malamig na yung ano daw niya. Hindi minamadali na niya.
1: Oo. Hindi, mali mo, makikita mo dun sa live ko last week, di ba? Hindi pa yung na-delete.
2: Oo, yun.
1: Oo, naririnig ba tayo ni Mark?
2: Pero ano, may ano dito, message. Okay,
1: nasa live ko last dito. Week. Ano?
2: Ano
1: sabi?
2: Sabi 2792. Ako ba magbabasa?
1: Ah, sige, basahin mo.
2: O sige, DJ Klee and DJ Dada. Bagay kayong mag-partner. Ang
1: yes.
2: Saya niyong pakinggan.
1: I knew it! I knew it too! I second emotion!
2: Exactly! Sana kayo na sa After 6.
1: Oy.
2: Ay! Kasi wala na daw si DJ Nina.
1: Ay, yun!
2: Kasi nag-last day na po siya. Ako nga pala si Kuya Dudes.
1: Ang pangit naman nung nag-last day.
2: Nag-last day siya dito as a DJ.
1: Okay.
2: Sorry. Akin? Ako nga pala si Dudes per request ng kantang Hindi Ako Bakla. Michael V. Ha-ha-ha-ha-ha. Bagay sa topic nyo. Gusto mo yung
1: ha-ha-ha-ha-ha. Pati yung ha-ha-ha-ha-ha niya binasa.
2: Yes!
1: Sige. Pag-iisipan ko kung ipa-play natin yung Hindi Ako Bakla.
2: Ah, sige.
1: Ayun, Mark, kaya. Hindi kami si ano.
2: And shoutout pala DJ Dada, ha? Si Mommy Pines. She's listening right now.
1: Ay, wow. Ayan. Hello kay Mommy Pines. Na-miss ko si Mommy Pines. Oo, nawala siya sa programa ko. Mommy Pines, baka gusto mong bumalik sa programa
2: yes.
1: After 6. Hindi na tayo mag-aaway pa.
2: Ayun. May
1: yes.
2: request siya, ha?
1: Ano yun?
2: Yung ano, sexy magic.
1: Sexy match.
2: Ano ba yun? Wala alam. Mommy Pines.
1: Sexy ma... Parang lagi niya nire-request yun.
2: Uh-huh.
1: Oo.
2: Ayun, sexy lady. Wala
1: yes, sexy okay. lady. Sexy lady with a pretty brown... Yung
2: yes,
1: ba yun?
2: Tama.
1: Hindi yun.
2: Yun!
1: Ayun yun! Sorry, pero alam mo kung magla-live tayo, nakaharang talaga yung camera.
2: Wala ako sa camera.
1: Ayan, na-pressure na ang ano natin.
2: Hindi po, ano ba?
1: Hindi pa okay. Oh. Honestly, mga ka-vibes, magla-live kami.
2: Hindi
1: sa aming official Facebook page, pero ay, hindi pa siya okay.
2: Uh-oh.
1: Yung camera po namin nakaharang po.
2: Opo. www.facebook.com/GV991.
1: Yes, and yes, mga ka-vibes, ang pinag-uusapan natin kanina ay patungkol sa life, di ba?
2: Yes.
1: Oo, kung bakla ka magmahal, ganun.
2: Gaano ka kabaklang magmahal?
1: Ayun. Pwede mo yung i-text or i-chat or i-message or i-comment sa aming Facebook page at i-text sa numero
2: 0967-069-5768
1: or 0908-516-4466. Ayun, siguro, DJ Klee, hanggang mamay, makikita ka pa naman sa live. Bakala mo, ikaw na lang, oo. Ikaw na lang yung mag-adjust.
2: Hindi, piling ko, half lang ako kasi Friday daw, magla-live ako. Patayin nila yung kabuhay.
1: So, half na muna yung ipapakita sa'yo, ganon.
2: Parang hindi ako kasha talaga sa sobrang sexy ko dito.
1: Wow. Ayan! Ayan, pero tabi niya eh. Sorry na mga kapas kung hindi kayo nakaka-relate sa pinag-uusapan namin. Ito ay nakikita lang namin dito sa loob ng booth. Sa loob ng studio.
2: Aha.
1: Aha. Parang mamimiss ko yung pa-ahon ni DJ Klee.
2: Yes.
1: Ayun, siguro pwede na yan. Ikaw na lang yung mag-adjust dito, DJ Klee.
2: Sige, gagawin na lang ako sa'yo.
1: Oh, didikit
2: okay lang ba?
1: Okay lang okay. yan. Sige, ikaw na kaya mag-Klee. Ikaw na.
2: Sige.
1: Pwede naman kami anytime.
2: Anywhere.
1: This is GV99.1, your good vibes. Okay na, sige, ikaw na lang. Ikaw na lang mag-ano. Oo.
2: Para makakain ka na, Sir Mark.
1: Oo, sige, oh, tapusin mo na yan. Mm. Oo, baka ikaw matapos namin. Ayan, naka-live na ba tayo sa Facebook? Ay, hindi pa yan.
2: Hindi pa daw.
1: Hindi pa yan naka-live. Oh, sige. I-check mo sa Facebook kasi hindi pa siya nag-go live.
2: Hindi ka pa nag-go live!
1: Hindi ka pa nag-go live sa Facebook page natin.
2: Awesome.
1: Huwag kang ma-pressure, kami lang pa.
2: Hindi tayo nagkakasama araw-araw.
1: True! Ayan, naka-live na siya.
2: Alright, share your insights.
1: Ang gandang caption.
2: Walang hashtag.
1: True!
2: Pero okay na yan. Kasi si Sir Mark, yan.
1: True! Pabingi talaga tayo, DJ. SMO. Ano, nakakatabingi ba yung ramen or ramyun na kinain? Pero mga kabais, kayo na lang mag-adjust sa ano natin, sa live natin ngayon. Pero bago kami mag-umpisa ni DJ Klee, i-share muna namin yung live namin sa kanya-kanya. Sa kanya-kanya ano namin, account namin.
2: Mag-share ba?
1: Ako, senior ko na okay na yun. Pero it's up to you kung i-share mo.
2: Siyempre, i-share ko yun.
1: Pero okay lang kung hindi. Pero hello sa mga viewers natin tonight, mga kabais. Hello, hello. My name is DJ Dada together with...
2: DJ Klee.
1: Yes, kami muna magsasama ngayon, mga kabais, dito sa programa ng After 6.
2: Yes. Yon. Gusto mo ba yung ano, pag ako magsasalita ng after? Taray kaya natin.
1: Taray mo nga! Sige.
2: Sabi mo muna, sa programa.
1: Sa programang...
2: After 6.
1: Ay, parang... Iba yung... Iba yung dating.
2: Pagbigyan mo na ako. Alam kasi ako
1: Okay. After 6. Hey! Ayun. So, ano pag-uusapin natin?
2: Ayun nga.
1: Ang pangit. Hindi ko 40.
2: Parang ako lang.
1: Parang ikaw yung gano'n. Tapos

0: naman, i-comment nyo lamang.
1: I-comment nyo dyan, mga yes, kabay. Shout out sa ating, 10,000 viewers.
0: Yeah,
1: right,
0: shout out sa 10,000 viewers right there. Hello po sa inyo. Yes, so, pwede po kayong mag-comment at i-share ang aming live. Yes. Comment nyo lamang. Ay, parang naririnig ko yung boses ko dito.
1: Shout out sa ating.
0: Uy, naririnig. Bakit parang pumasok dito sa natin?
1: Anong nangyayari?
0: Ayan, okay lang siya. Ayun. So, ikaw, DJ Klee.
1: Sige. Magkakaalaman na talaga tayo dito kasi naka-live tayo.
0: Yes, oo. So, pero bago, syempre, ang lahat. Ano naman yung masasabi mo ngayong nag-sit-in ka sa programa after 6? After how many months or years na nandito ka sa GV? First time natin nagsama.
1: Yes. Mm-hmm. Actually.
0: Wait. Abang nagkano kayong kulot ko, aayos.
1: Oo, ha. Napakayabang na dun sa kulot. Actually, mga ka-vibes, nung MWF pa si DJ Klee last year, that was last year, pag nag-handshake talaga tayo, I really can feel the connection.
0: Yeah, the spark.
1: The spark.
0: Yes.
1: Parang nabibitin talaga ako sa handshake.
0: Oo. And doon sa handshake ngayon, minsan lang kami mag-handshake, mga ka-vibes.
1: Pero minsan lang.
0: Oh, kasi madalas akong malate before. Uh-oh.
1: Traffic
0: Ayan.
1: Doon.
0: Yes, Uh-oh. Traffic. Kaya madalas na nakaka-handshake niya noon si DJ Nina.
1: Yes,
0: kung hindi ako nagkakamali, tama diba?
1: Yes.
0: Si DJ Nina.
1: Hmm. Yung parang hinahabaan ko na lang para lang maantay kita.
0: Yes.
1: Na.
0: Pero wala talaga eh. Wala minsan talaga. Hindi talaga ako umaabot sa programa niya.
1: Yes.
0: So ngayon, nagkaroon ng chance na mag-sit in siya sa programang After 6.
1: Napakasaya ko
0: kaya,
1: talaga.
0: Kaya ayun. Yes, kaya me too. Kasi alam mo yun, alam kong may spark.
1: Oo,
0: alam
1: meron
0: kong
1: tayong
0: may physics.
1: Kasi word of the day.
0: Physics. Kaloka naman yun.
1: Sana yung ibasag yung namin sa inyo. Ah.
0: Yes, sana mga ka-vibes. Kasi sobrang lakas ng boses namin. And then yung tawa namin talagang
1: Nasasakop talaga.
0: Oo, yung dami namin viewers.
1: Uy, grabe. Hello.
0: Hello po sa inyo. And feel free to comment mga ka-vibes.
1: Press 1 mga ka-vibes ha.
0: Yes. Press 1, press 2, press 3, press 4.
1: Yes.
0: Ganon. Mm-hmm. Oh, eto na, dumako na tayo sa ating topic.
1: Which
0: is, hindi talaga siya totally topic. Out of nowhere lang na pag-usapan namin ni DJ Klee kanina.
1: Off air
0: talaga na paano ka magmahal. DJ Dada, di ba nasabi mo bakla ka magmahal? Laga na si DJ Klee kanina.
1: Uh-oh.
0: So medyo ano kami doon sa topic na yon. Yes, mga ka-vibes, I admit na bakla ako magmahal before and up until now naman.
1: Me too, same here.
0: Yes. Hindi naman natin masisisi yung mga taong yung love language nila
1: is ganon.
0: Yes, it's a give. Diba sabi nila sa relationship, give and take.
1: Exactly.
0: Yes. Pero meron kasi, sige.
1: Hindi, sige.
0: Pero meron kasi sa relationship na give. Alam mo yun, take lang sila ng take, give lang sila ng give. Hindi na ano yung give and take.
1: Yes. Mm-hmm. Pero mga ka-vibes, sinabi ko rin kasi kay DJ Dada kanina na when to stop. Ano yung mga red flags, di ba? Kasi we are like very giving.
0: Yes.
1: We're very generous. We're so bakla to give when we're
0: exactly.
1: in love. So paano, ano yung parang pinaka... Parang keyword, something gano'n, di ba, DJ Dada? Mm-hmm. Kung kailan ka magsa-stop na ibigay lahat.
0: Kapag
1: ka bang, may magic word ka ba na, pag nakita ko to sa conversation, stop na to, red flag ko na to.
0: Kapag nakita ko, halimbawa yung napag-usapan kanina, kapag nakita ko or naramdaman ko na nagpaparamdam siya, ganito, sayang yung budget ko, ganito lang,
1: okay.
0: Ganyan, gano'n. Tapos, yung kuryente namin, ganito, kulang yung pera
1: due
0: ko, ganyan.
1: Na.
0: Due date ganun. Na, kulang yung pera ko, ganito, gano'n, ang gagawin ko. Parang yung dating kasi sa akin, nagpaparamdam siya para bigyan ko siya.
1: Okay, so you think, na yun? Stop ka na
0: doon? Stop na ako doon. Parang, na totally stop ko na talaga siya. Kumbaga parang, bibigyan ko pa siya ng second chance kung umulit yun.
1: Okay.
0: So, kung umulit yun, alam na, ito lang yung habol niya sa akin.
1: Okay.
0: Diba? Hindi niya talaga ako mahal. Kumbaga yung habol niya sa akin, kung ano yung meron ako, kung ano yung binibigay ko sa kanya. Nakikita niya sa akin. Ganon.
1: Okay. To be honest, diba mga ka-vibes, DJ Dada, napakahirap magmahal sa
0: exactly.
1: generation ngayon.
0: Exactly.
1: Hindi.
0: Yes, ako I admit.
1: Uh-oh.
0: Mahirap magtiwala, mahirap magbigay ng totoong pagmamahal
1: exactly.
0: ngayon sa mga tao kasi sa panahon ngayon, aminin na natin guys, yung Pilipinas ang hirap mahalin.
1: Exactly.
0: 'Di ba? Bansa natin ang hirap mahalin. Paano pa kaya yung mga tao?
1: Totoo, 'di ba?
0: Paano pa kaya yung mga tao, 'di ba? So ngayon, kung nagmamahal kayo, parang yung iba hinahanap nila mayaman, yung iba hinahanap nila yung meron kotse, may pera.
1: Oh, napaka-addict number one.
0: Oo, yung may mga ano, yung merong life insurance, may kabahay, may house and lot, alam mo, stable job, yung mga pag-ganon, diba? Ganun yung gusto nila sa panahon ngayon. Kaya, ang hirap ng humanap talaga na totoong nagmamahal na hindi ganun yung habol sa'yo. Oh. Kumbaga yung mga tao ngayon nagiging practical na lang
1: exactly.
0: sila.
1: Exactly. But can we like filter those kind of people, DJ?
0: Like how?
1: Oo nga, paano, diba? Kasi nakakatakot. Like, pag nag-uusap pa lang kayo, hindi mo alam kung, ay, totoo ba to?
0: Yes, exactly. Alam mo kasi ngayon yung mindset natin, ha? Lalo na kapag na-experience mm-hmm. natin yung ganung bagay na, ay, baka ganito yung habol niya sa akin, ganito lang yung habol niya sa akin. Ako mga kawais, hindi ko kayo masisisi dun sa part na yon, DJ Klee, hindi ko kayo masisisi. Or hindi ko rin masisisi yung sarili ko kung may isip natin yung ganung mindset. Kasi, na-experience natin eh.
1: Exactly.
0: Nangyari sa atin eh. Pero siguro, lalagay na lang natin siya dun sa positive side na okay, sige, bibigyan ko to ng chance. Bibigyan ko to ng chance para ma-improve niya yung sarili niya na kung totoo talagang mahal niya ako, hindi ganito yung habol niya sa akin.
1: Yung ginagamit niya ako or what.
0: And advice ko lang, para sa akin lang din ito ha, yung advice ko lang, kayong mga babae or mga lalaki, di ba, na huwag niyo munang ipakita lahat kung ano yung meron kayo.
1: Not 100%.
0: Yes, not 100%. Huwag niyong ipakita na mapera kayo.
1: Okay.
0: Huwag niyong ipakita na may sasakyan ka. Siguro okay lang doon sa pakita mo may sasakyan ka. Mm-hmm. Pero huwag mong ibibigay or ipapakita lahat. Like yung well-being ba yung tama doon? Yung family background or yung what? Siguro masasabi ka ng konti sa kanya pero not all.
1: Overall.
0: Yeah, not overall talaga. Kasi kapag sinabi mo na lahat sa kanya kung anong meron ka, kung anong wala ka, parang may isip mo, ay, ito lang yung habol niya sa akin.
1: Okay, oo, tama. Parang yung wife material, di ba?
0: Yes. Huwag mo muna ipapakita lahat. Like, for example, magkausap kayo. Di ba? Pag nagkakausap kayo, ikaw na babae, huwag mo muna ipapakita lahat. Kumbaga, magpapabebe ka muna. Kasi babae tayo eh.
1: Okay, magpapabebe
0: muna. Di ba? Magpapabebe muna.
1: That is noted.
0: Yes, magpapabebe muna. Hayaan muna natin na ipakita talaga ng lalaki kung hanggang saan kahaba yung pasensya niya.
1: I see. Ganon. Gaano kahaba?
0: Yes.
1: Yung pasensya.
0: Iba ata yung naiisip ko.
1: Iba! Ha? Okay, iba yan. Oh, sorry sa akin ulit yun.
0: Ay, ang dami ko na sinabi dito, DJ Pia. Ikaw
1: naman. I do agree sa lahat naman ng sinabi mo, DJ Dada. Kasi nasa sa atin pa rin naman yon. Even like, kung sinabi mo yon and then hindi ako nakikinig. For example, na-advisean mo ako na hindi pa rin ako nakikinig. Nasa akin pa rin yun, di ba?
0: Yes, exactly. Kasi hindi naman natin control yung utak, yung buhay ng isang tao. So, nandito lang tayo para mag-advise. Mm-hmm. So, bahala na sila kung papakinggan susundin. Kanila or susundin kanila.
1: Tama.
0: Kasi hindi naman natin hawak yung puso't isip nila eh.
1: Exactly.
0: Nandito tayo para, halimbawa sa mga kaibigan, nandito tayo para magbigay ng advice sa kanila, nandito tayo para mag-guide sa kanila.
1: Exactly.
0: Pero yung decision, doon pa rin sa
1: tao
0: pa rin. Oo. At ikaw naman na kaibigan na nag-advise sa kanya, family nag-advise sa kanya, or
1: you
0: kung anong
1: respect.
0: Relationship na yon, at least ginawa mo yung part mo.
1: Exactly.
0: At least ginawa mo yung part mo na, okay, na nag-guide ko naman to, na ganito,
1: nasa
0: ganyan.
1: Sa kanya na.
0: Nasa sa kanya na. Kung ano talaga yung decision na gagawin niya. Kung alam niya bang tama o mali ang decision na gagawin niya. Ngayon, kung nagkamali yung tao, hindi ka na niya masisisi. Hindi ka niya mababalikan na si DJ Dada kasi ganito yung sinabi niya. Ganyan, hindi niya kasi ako ginay, hindi niya kasi ganito.
1: Yes.
0: Pag sinabi niya sa'yo yun, mababalikan mo siya na ganito yung sinabi ko sa'yo.
1: Na-realize niya.
0: Yes.
1: As long kasi hindi ikaw yung nasa relationship, you won't understand.
0: Yes, exactly. At ito mga ka-vibes, kapag kasi hindi niyo pa naranasan yung isang bagay, hindi niyo naman yan malalaman.
1: Exactly.
0: Yun.
1: Aha.
0: Narinig ko na yung aha. Oh, ikaw DJ Klee, anong insights mo dun sa mga pinag-uusapan natin today?
1: Parang sinabi mo na lahat talaga. Parang hindi talaga tayo nag-usap na, ay, ito yung sasabihin ko, itong part na to, ha?
0: Yeah.
1: Parang nasabi na lahat ni DJ Dada, no?
0: Oo.
1: Yun nga yun.
0: Copy-paste!
1: Copy-paste ko na lang.
0: Copy-paste na lang.
1: And yun nga yun, mga ka-vibes. As long as you're not in the relationship, itself talaga, hindi mo malalaman yung, alam mo yun, if you're on the right path or ano yun? Parang lumiliko ka na.
0: Oo.
1: Diba?
0: At ito mga ka-vibes, kasi hindi naman natin ma-judge din yung isang tao. Agad-agad ma-judge yung isang tao kung ano talaga intention niya sa atin eh.
1: Exactly.
0: Oo. Kasi sa una, okay, maganda yung intention niya.
1: Napaka-ano,
0: nakakatakot. Oo. Maganda yung intention niya, ganito, ganyan. Kapag sinagot mo na siya, kapag nakuha ka na niya,
1: Mag-iiba. Yes.
0: Diba? Uh-oh. Madalang na lang yung taong kapag napasagot ka nila, nakuha ka nila, at
1: yun
0: all,
1: pa rin?
0: Yun pa rin yung ugali
1: or
0: nila.
1: Or meron pa silang maipapakita.
0: Yes. Madalang na lang yung ganun. Yeah. And ako, I'm so proud na, alam mo yun, sa partner ko.
1: Yes, I'm very happy for, we are very happy for
0: yes,
1: you.
0: Yes, so thank you so much for shout-out sa'yo, yes, Jovin Angeles.
1: Shout-out po, yes. Sir Jovin. Maraming salamat po sa pakapinoong ano.
0: Sir Jovin.
1: May sir pa, kasi di pa kami na mag-meet.
0: Ah, yes. Sige, pag nag-meet kayo, wala nang Sir Jovin.
1: Yeah, Jovin.
0: Ganun na lang. Okay. Okay. Pero ayun, ano ako ngayon sa partner ko. Thankful ako sa partner ko kasi tinanggap niya yung flaws ko.
1: Yes.
0: And alam ko din naman na hindi nagbabago or magbabago kung ano yung treatment niya sa akin.
1: That is number one, DJ Dada.
0: Yes.
1: Pag na-accept yung isang, you know, yung flaws or whatever the background is,
0: yes,
1: that is true love.
0: Yes.
1: Ayaw ka din ang mga kausa.
0: Kaya nga. Diba?
1: Magaling tayo ang nasa lenta.
0: Diba? Pero kapag off-air, walang bago.
1: Kasi naka-conscious siguro tayo.
0: Feeling ko. Feeling mga mo. Nanonood. Kasi 18,000 viewers 18,000 pa rin tayo.
1: 18,000
0: ngayon. Yes.
1: Yes.
0: Uh-huh. And yun nga, lagi niyang sinasabi sa akin, lagi niyang sinisecure or alam mo yun, yung parang binibigyan niya.
1: Assurance.
0: Na kahit tayo na, kahit fiancé na kita, everyday pa rin kitang liligaw.
1: So para sa'yo talaga to.
0: Yes, para sa akin na to.
1: Kasi programa mo to eh. Ano lang ako talaga. Saling pusa lang for
0: saling
1: today.
0: Saling pusa lang.
1: Uh-huh. Kaya wala akong insight doon. Okay. Uh-huh.
0: Pero ayun mga ka-vibes, kung makakahanap kayo ng ganun lalaki, maswerte na kayo. Huwag nyo na yan papakawalan.
1: Exactly. Uh-huh. Ganun to na lang masasabi ko mga ka-vibes. Exactly. Uh-huh. Oh yes.
0: Alright. Okay, sige, let's move on na mga ka-vibes. Wala na masabi si DJ.
1: Yes.
0: Magbasa tayo ng mga comment. Actually, may comment pero hindi nag-loading dyan sa atin.
1: Oh, okay.
0: Oo, ayan.
1: Ay, ang dami pala.
0: Madami silang comment. Si Ramon Kiazon. Good evening, mga DJ. Pa-shoutout kay Monching. Oy. Uy, si Mami Pines.
1: Hi, Mami Pines. Good evening, sexy ladies daw.
0: Yes, and kay Catherine Santos.
1: Good evening sa inyo, DJ Dada and DJ Klee. Ang gaganda nyo naman po and sexy DJ.
0: Wow.
1: Catherine Santos, ano ba yan?
0: Thank you so much, Catherine Santos! At sabi naman ni Lorraine, hello po to both of you, always watching from Purok 1, Barangay Mabili pa, Batangas.
1: Wow!
0: Pero meron tayong station dyan sa Batangas.
1: Yes!
0: Ala eh!
1: Ala eh!
0: Ala eh! Nawasak eh!

0: meron tayo GV99.9.
1: Yes.
0: Dyan sa bat. Batangas. Oy, GV, shoutout din kay Leon Cunanan. Hello. Narinig yung sinabi ko kanina.
1: Oo.
0: Sorry, hindi na pwedeng ulitin.
1: Oo, kasi ano na po,
0: 903 na. Pero ayun nga, mga ka-vibes. Grabe, nakakabitin man ang pagsasama namin ni DJ Klee. Pero we need to say goodbye.
1: Yes, thank you very much, DJ Dada.
0: Yes, and thank you very much din, DJ Klee. Sana next time ay maka-sit-in.
1: Yes.
0: Ako naman yung magsisit-in sa programa.
1: Ay, pwede!
0: Ako naman yung manggugulo
1: okay,
0: sa programa.
1: Okay, no problem.
0: Yes. Ayun, pero yun na nga, kami na yung magpapaalam, mga ka-vibes. Sana sa mga in-advice or advices na binigay namin sa inyo, ba? Diba? Mga pinagsasabi namin na minsan walang kwenta, pero sa amin may kwenta.
1: sana naman, ba? Diba?
0: Oh,
1: may napulot kayong mga ano.
0: Yes, sana may napulot kayong lesson.
1: Yes!
0: Huwag niyo munang ibibigay lahat.
1: Exactly.
0: Huwag niyo munang isusuko ang mataan. Huwag
1: yes.
0: niyo ibibigay yung tilapia.
1: Ay, ano ba?
0: Hindi mo na!
1: Ay,
0: ano mo muna ang kaliskis? Bago mo ibig.
1: Okay, noted. That is noted.
0: Oo,
1: okay.
0: Para medyo malambot.
1: Okay. Hindi ko alam yun.
0: Ay, kaliskisan
1: akala
0: mepa.
1: Okay.
0: Ibigay agad.
1: Ibigay agad.
0: Hindi, kaliskisan mepa.
1: Sige. Kaliskisan mepa.
0: Ayun nga, sige na kami na magpapaalam mga vibes because it's already time. It's already 9:04 PM. And
1: yes.
0: once again, thank you so much, DJ
1: thank
0: Klee.
1: Thank you so much, DJ Dada.
0: Nag-enjoy ako,
1: thank
0: promise.
1: You.
0: So, and next time ako makikigulo sa kanilang
1: yes.
0: programa.
1: You're welcome.
0: Yes.
1: In our program.
0: Wow.
1: Yes.
0: So, ayun na nga. Again, my name is DJ Dada, ang yung mashurop na DJ, together with
1: your Kikai and Klingy DJ, DJ Klingy.
0: Oh,
1: program.
0: True, sige, go!
1: Kasi nag-rest ako last week, nag-inart din si DJ Klee, pero this coming mm-hmm. Friday, midday sesh, 12 to 3 p.m.
0: Yes. Mm-hmm. Every Friday.
1: Uh-huh.
0: Friday, 12 to 3
1: yes.
0: p.m.
1: At wala nang mag-absent.
0: Yes. At ito mga vibes, kung gusto nyong mag-guest sa programa ni DJ Klee, mga artist, band, singer, pwedeng-pwede yan, i-message nyo lang si DJ Klee.
1: Yes, i-PM nyo.
0: Oo. O kaya yung Facebook page ng GV kung hindi nyo mahanap ang kanyang Facebook page. Account.
1: Okay.
0: Ayun.
1: Alright.
0: So, thank you mga ka-vibes. Maraming salamat.
1: Thank you very much.
0: Sinamahan nyo kami dito sa programang After 6 and next time, this Friday, ako na lang mag-isa.
1: Aww.
0: Charis. Pero okay lang yan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating
1: good vibes lang.
0: Good vibes. Yes. Thank you so much again, everyone, and happy Wednesday. Enjoy the rest of the night. Love DJ Dada.
1: And love DJ Klee.
0: And you are still tuning only here on GV 99.1.
1: Your good vibes.

Sabuong Pilipinas. We got 13 minutes after 6 ng umaga. Ito po ang isang Good Vibe Station ng GV 99.1. Okay mga ka-vibes, ngayon ho ay ikapito na ng buwan ng Mayo 2026. At sa lalawigan ho ng Pampanga, kasama na ho dyan ang Angeles City. Ngayon ho ay isang special non-working day. Bakit? Ay, mga iba walang pasok eh. Pero sa mga papasok ngayon, ang ating pay guide ay 30%, no? 30%. Hindi po double pay ha, 30% lang ho, ha? Eh, ano ba ang ating sineselebrate ngayon? Today, we are commemorating the life of Jose Abad Santos. It's Jose Abad Santos Day today. This is to honor the bravery of our former Supreme Court Chief Justice who was executed by the Japanese forces back in May 7, 1942. It is a special non-working day or holiday sa Pampanga at Angeles City to commemorate his unwavering patriotism, often marked by the ceremonies at his monument. So, yun ho ang dahilan kung bakit tayo ho ay meron hong special non-working holiday. Dahil po yan sa kabayanihan ni Jose Abad Santos. Yeah. O mga vibes, sasamahan nyo ako hanggang alas 9 ho ng umaga ngayong araw ho na ito. Para maipaalala ko lang ho sa inyo ha, yung dating disenyo ho na 1,000 nung hindi pa ho yan polymer. Isa ho si Jose Abad Santos doon ho sa mga tatlong ulo na nanonood doon. Siya ho yung unang lalaki at the upper left ng mga portraits po dun sa harapan ng 1,000. That's Jose Abad Santos. Yeah. Mga ka-vibes, kung may mga greetings request, lalo na ngayong Turnback Thursday, ipadala nyo na yan sa ating mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ako po si KG Boy. Ito po ang The Morning Roundup, ready to give you with what you need to know today and a song to make you feel good. Starting with Madonna on a track called Borderlines and your Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Gettica vibes and a headlights here at the morning roundup. So oras po na 6:44 ng umaga. Welcome to the show. Ito po nag-isang the morning roundup. It's time for our first podcast for today. Pero habang inaayos namin aming Facebook Live, pwede ho kayo makinig sa programa sa magitan ho ng GB99.1, Your Good Vibes, at ang ating sister station, ang GBM792, naglilingkod sa bayan. Maari din ho kayong makinig sa magitan ho ng ating television Signal Digital TV Channel 306. Mahalan nyo in the future, di nyo na lang kayo mapapanood nyo na kami. Alam nyo lang naman. At syempre, maaari din ho kayong makinig at bitbitin kami saan man ho kayo naroroon. Basta may internet connection kayo, pwede ho kayong kumunik sa amin sa magitan ho ng mga computer ninyo, yung mga cellphone ninyo, di ba? Lalong-lalo sa mga magbabakasyon today. Sana all na lang talaga. May iniipit-ipit day. Ipit day bukas eh. Ang mga nag-leave din for tomorrow para mahaba naman ang kanilang mga araw ng pahinga. Sana all talaga. Nakapag-beach na kasi kami, pero nabitin ako eh. Overnight lang. Parang kulang pa eh. So, saan ho ba kayo magpupunta today? Kayo ho'y mag-iingat. Lalong-lalo na, andyan na naman ho yung mga matataas na temperatura na nagbabadya sa atin ngayong araw na ito. Pero kaninang pagising ko, medyo napreskuhan ako. Gulat ako, parang lamig ng hangin. Mukhang may mga anim na mga lugar that are forecast to experience danger level heat indices ngayong araw ho ng Thursday, May 7. Ayon ho yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. So, ito ho yung mga papalo sa, pag sinasabi ho kasing danger level heat index, ito ho yung aabot ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. So, yan. So, base ho sa PAGASA, sa forecast ho nila kahapon, yung forecast ho nila at 5 p.m. yesterday, yung heat indices across the country are forecast to peak in Borongan, Eastern Samar at San Jose, Occidental Mindoro at 43 degrees Celsius. Meanwhile, ito naman ho yung mga ibang lugar pa na nasa danger levels. Yan ho yung Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Sangley Point, Cavite City at Sacuyo, Palawan na posible hong pumalo sa 42 degrees Celsius ang init o yung heat index kung tawagin. 6:47 ng oras sa buong Pilipinas, kaya please, no? Stay hydrated sa mga huwag magpupunta. Ayun, kung yung pupuntahan ho ninyo, wala ho kayong agarang access sa malamig ho na tubig, o at least tubig man lang, magdala na ho kayo ng mga tumbler ho ninyo. Para ho, ba sigurado, sa mga kayong magpupunta, may maiinom at maiinom ho kayo. Dahil prone ho tayo sa dehydration pag ganito hong mainit ho ang panahon, ha? Oh, eto naman ho ang ating lagay ng panahon today! As of 3 a.m. today, the low pressure area, meron hong low pressure area or LPA ha, which was estimated based on all available data at 120 kilometers southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Meron din hong easterlies affecting Luzon and Visayas. Meron din hong binabantayan na isang tropical cyclone na nasa labas pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. today. Ito ho, ang Tropical Storm Hagupit. Yan ho yung international name ho niya ha. Pero uulitin ko lang ho, ito po yung nasa labas pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility. It is located at 2,015 kilometers east ng northeastern Mindanao with maximum sustained winds of 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay westward at 20 kilometers per hour. Dahil ho dyan, tayo ho'y makakaasa ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island region, Caraga, North Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula dahil sa low pressure area po na yan. Habang partly cloudy to cloudy skies naman with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa dahil ho yan sa easterlies. Oras sa buong Pilipinas, 6:49 in the morning. Mga ka-vibes, today is Turn Back Thursday. Kung may mga request kayo, ipadala nyo na ho yan. Pwede ho sa ating Facebook Live. Once again, we are live right now. You may now watch the program at mag-comment na ho ng inyong mga pabate at ng inyong mga requested songs over there. Again, that's facebook.com/GV991. Kung naman eh, wala ho kayong pang-internet, magpa-load na ho kayo at mag-text sa akin sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. May comment section din dyan sa ano ha, sa Mixlr ho natin ha. You may make use of that ha. Oh, siya. Mga kabay, instant shoutout na. Maganda umaga kay Nanay Pines Jackie. Good morning to you. And happy Throwback Thursday to you too. Na nagre-request ng Against All Odds. Baka meron kang request na medyo mas mabilis ng konti, Nanay Pines, pag morning ha. Oh, may ano ka ba? May second request ka ba dyan? Hello to Ate Riza Gamboa. Good morning, Ate Riza. To 55167, good morning. Thank you for keeping us in the background. Ganun na rin kay 9160, good morning po sa inyo. Okay, huwag na ho natin patatagalin pat. Marami-rami ho tayong pag-uusapan today. At ang ibang pa-shoutout ninyo, balikan ko later ha.
1: The morning roundup headlines.
0: Energy Regulatory Commission sinuspinde ang pagpuputol ng kuryente hanggang Hulyo 2026 dahil sa patuloy na krisis sa enerhiya.
1: The morning roundup headlines.
0: Representative Laila De Lima pinalagaan ang pahayag ni Senator Robin Padilla ukol sa gampani ng minorya.
1: The morning roundup headlines.
0: Representative Leandro Leviste hinamon si Secretary Ralph Recto na magharap sa Kongreso ukol sa bilyong-bilyong o bilyong pisong suhol.
1: The morning roundup headlines.
0: At Senate President Pro Tempore Ping Lacson nagbabala sa posibleng pagharang sa impeachment court laban kay Vice President Duterte.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang pagpapatigil sa pagputol ng supply ng kuryente para sa mga residential at non-residential consumers na hindi makababayad ng bill mula May hanggang July dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng enerhiya. Ang hakbang na ito ay bahagi ng emergency measures ng pamahalaan upang protektahan ang mga mamamayan mula sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagpapataas sa singil ng kuryente. Bukod sa suspensyon ng putulan, naglatag din ang ERC ng flexible payment options para sa mga kumukonsumo ng hindi higit sa 200 kilowatt per hour kada buwan. Sa ilalim ng 200 kilowatt hour kada buwan. Sa ilalim ng polisiyang ito, maaring bayaran ang mga naipong obligasyon sa loob ng hanggang 3 buwang installment upang hindi rin mabigatan ang mga distribution utilities. Ang mga bayarin ay paghahatian ng mga power generator sa loob ng nabanggit na panahon. Layunin ng polisiya na matiyak na mayroong paring kuryente ang bawat tahanan at negosyo habang hinihintay ang pag-stabilize ng presyo ng langis at enerhiya sa pandaigdigang merkado. Inaasahan namang maglalabas ng karagdagang guidelines ang mga power providers para sa proseso ng installment plan.
1: O,
0: ibig sabihin, hindi pwedeng magputol. O, kahit hindi nababayaran hanggang July. Wow, magandang hakbang yan ng ERC, ha? Magandang ano yan, ha? Tulong yan, ha?
1: The morning roundup headlines.
0: Binalaan ni House Deputy or House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima si Senator Robin Padilla na magiging obstructionist lamang ang minorya kung haharangin ito o haharangan nito ang lahat ng hakbang ng mayorya ng walang malalim na basehan. Ito ay matapos igit ni Senator Padilla na tungkol ng oposisyon na kontrahin ang mga hakbang ng administrasyon, partikular na ang usapin sa pagbuo ng isang impeachment court sa Senado. Ayon pa kay Representative De Lima, tila hindi nauunawaan ni Senator Padilla ang konsepto ng pagiging genuine opposition. Binigyan din ang mababatas na ang pagiging minorya ay hindi nangangahulugan ng pagiging balakid sa lahat ng pulisiya, kundi ang pagsasagawa ng fiscalization o pagsusuri kung ang mga panukala ay makakabuti sa publiko. Dagdag pa niya, ang pagtutol ng walang sapat na dahilan ay nagpapawalang saysay lamang sa kredibilidad ng isang mambabata sa loob ng Kongreso. Sa ngayon, nananatiling mainit ang diskusyon sa pagitan ng dalawang kapulungan hinggil sa mandato ng mga mambabatas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Kung ganun ang pangangahulugan ni Senator Robin Padilla na dapat lahat daw ng hakbangin ng administrasyon bilang sila ay oposisyon, dapat hong kontrahin, parang medyo malabuya tayo sa usaping...

0: kumontra, wala naman wala naman masama sa pagkontra. Pero wag yung harangin. 'Di ba? Bulat-latin muna kung ito ba may hulog. Yun ang sa tingin ko din ay silbi ng oposisyon, ano? O responsibilidad ng oposisyon. Bulat-latin, i-check, 'di ba? Kung may hulog ba itong gusto ng majority, at kung meron edi palusutin, 'di ba? Pero kung wala, edi talaga i-reject ninyo. Pero 'wag yung tahasan na kaagad-agad hindi nyo papayagan o haharangan ho ninyo. Diba?
1: The morning round of headlines.
0: Hinamon ni Batangas First District Representative Leandro Leviste si Executive Secretary Ralph Recto na humarap sa plenaryo ng Kamara upang linawin ang mga alegasyon ng bilyon pisong suhulan. Ayon kay Leviste, layo ng hamon na patunayan kung sino sa kanilang nagsasabi ng katotohanan matapos silang magpalitan ng mabibigat na paratang. Maringit na ngayon ang mababatas ang kontra-akusasyon ni Secretary Recto na nag-alok umano siya ng 1 bilyon piso para paatrasin sa pagkagobernador si Vilma Santos Recto noong 2025. Agad namang pinabulaanan ni Leviste ang mga naging pahayag ni Recto tungkol sa usaping pagsuhol sa kanyang sariling mga kalaban sa politika. Matatanda ang nag-ugat ang tensyon na idawit ni Leviste si Recto sa pagtanggap umano ng pondo mula sa kontraktor na si Edwin Gardiola na nagresulta sa pagbura ng House Majority sa kanyang privileged speech mula sa official record dahil sa kawalan ng ebidensya. Nagbabala naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, kahapon ng Miyerkules na maaring harangin ng ilang mambabatas ang pagliliti sa magitan ng pagsuhestyon sa basihan ng Articles of Impeachment bago pa man ito formal na umusad. Sa kanyang pahayag sa kapihan sa Senado Forum, ipiniliwanag ni Lacson na bagamat may mandato ang Senado na tanggapin ang reklamo mula sa Kamara, kailangan pa rin ng botohan ng mayorya para formal na magsimula ang paglilitis. At taliwas ito sa pananaw ni Senate President Tito Soto na nagsabing automatic at obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ang pagbuo ng korte. Kasabay nito, inanunsyo ni Lacson ang plano ni Soto na hirangin si Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager na gagabay sa daloy ng trial dahil sa karanasan nito sa batas. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ang formal na botohan sa plenaryo ng mababang kapulungan kung saan kinakailangan na hindi bababa sa 106 boto o 1/3 ng mga miyembro upang opisyal na maiakyat ang impeachment case sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:58 ho ng umaga. At yan ho ating unang batch ng headlines ng araw ho ng Thursday. Muli, today is the 7th of May 2026. Magandang umaga kay Ma'am Catherine Santos. Magandang umaga po sa inyo, sabi niya. At dahil Jose Abad Santos day to day, pakisong challenge naman ng Calling Your Name Again by Richard Carpenter. Anong kinalaman naman ito sa Jose Abad Santos Day? Ha? Ma'am Catherine, thank you, ingat and God bless. Alam mo, ito yung mga ilang kantang alam ko, pero hindi ko alam kantahin. Mga ilang beses ko pa lang yata napapakinggan. So hindi ko pa kabisado itong Calling Your Name Again. Baka meron ka ibang mga request. Hello kay Shavirin Yotdip, good morning. Shoutout sa iyo. Magandang umaga daw kay Glenn galing kay Nanay Pines. Sinong Glenn ang binabati mo, Nanay Pines? Hello kay Lorraine Lanzuela, watching from Purok Uno, Barangay Mabini, Lipas City, Batangas. Thank you po and God bless. Ito yung mga talagang hinihintay ko ding magpabati, no? Yung kay layo-layo, sila'y nakatutok pa rin sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At kahit na special non-working holiday, talagang nakatutok pa rin kayo sa programa. Grabe naman yan. Oh mga ka-vibes, commercial break muna tayo at magbabalik ang The Morning Round at makalipas sa ilang mga paalala. Dito lang sa GV na rin ang 0.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan. Alas 7 na ho na umaga. Time check brought to you by United Homes First Sofa Dyer.
2: Anak, gising na. Anak, Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, mibalik yung sakit mo na eh.
3: Alang sakit-sakit. I can do this. Eh ako niag yung gawin ita.
4: Nako naman, ang tuna in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas marong, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing discarte.
5: Rexidol Forte.
4: Kaya pa, meng?
3: Agyong-agyo.
6: Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat kesa kaya apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
11: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
12: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
17: Basta pag nilalagnat,
18: dapat matik. Ibay, Jessic.
17: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
18: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik. Ibay, Jessic.
19: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay, Jessic. Anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibay, Jessic.
21: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
22: Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
23: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
24: Aray, sakit ang katawan ko. Saglit lang.
25: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
24: Wow! Mas pinagaling pa?
25: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Order pa po!
24: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
25: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Wait, a Water Lantern Festival in the Philippines? No flights, no hotels, just pure magic right here. And this time, it's even more special. Celebrate Mother's Day in the most unforgettable way. This May 10th at the Lakeshore Pampanga. Witness the country's biggest Water Lantern Festival featuring live performances from Janoy Dana, Nobita, and more. Tickets start at 499 pesos. Visit VibeEventsPH.com. Be part of it. Vibe with us in partnership with GV 99.1, your good vibes.

We are live on air, online, on TV, and wherever. Dami. Oh, basta. Wala kayong excuse na hindi makinig sa programa, ha? It's your assignment every day, ha? If you wanna get the good vibes, you listen to me. Hindi na masarap pag nagmamalaki, ano? Pero feeling ko that's my mission on this earth, to make you feel good every day. Mission on this earth. Ano ko, alien? Pinadala dito ng mga ano, mga extraterrestrial para tulungan kayo, di ba? Ang kukulit nyo kasi. Sabi na sa inyo, huwag masyadong nega. Ha? Kaya pati ibang taong hindi bad trip na ba bad trip? Ano? Kasi nahawaan ninyo eh. You know, you can have an influence on other people's mood. Diba? So if that's the truth, then you better influence them in a good way. Kailangan ang in-spread mo good vibes, good news. Hindi yung nakakasira ng araw. Hindi yung kabuisitan. Ano? Ganun-ganun. Hindi yung pagkaka-high blood, high blood. You know what? Let me share to you this this quote that I hold dear to my heart. Isa sa mga binabalikan kong mga realizations, no? Whenever medyo naliligaw-ligaw tayo, ano? This is widely attributed to Buddha, no? To Buddhism. Pero hindi tayo sigurado kung sa kanya ba talaga nanggaling itong quote na ito, ano? But it's widely attributed to Buddhism. Kasi medyo naka-align ito sa mga teachings ng Buddhism. Pero doesn't mean hindi ka Buddhist, doesn't mean that we can't learn from this, no? Sabi ko nga, ito yung isa sa mga learnings that I hold dear to my heart. This is not verbatim, ano? A single candle can light 1,000 candles. Tandaan ho ninyo yun, ha? A single candle can light 1,000 candles without diminishing its life. Gets niyo yun? Yung isang kandila, pwede ho niyang pailawan ang 1,000 kandila na hindi nakakabawa sa pagiging kandila nito. Gets niyo? So, pag nagpailaw ka ng 1,000 kandila, eh, hindi naman mamamatay yung kandila, di ba? Kasi ito'y magmimitsa lamang ng pag-iilaw ng napakarami pa. So, that's the same thing with our attitude and with our light that we can spread to other people. Yung ating kasiyahan, our happiness that we could spread to other people, di ba? And yung kindness natin na maaari nating ibigay sa kapwa-tao natin. And that kindness can be passed on to other people without diminishing our worth, without diminishing our happiness. Di ba? Hindi kagaya ng pitchin ng tubig na pag nirasyon mo, wala lang matitira sa'yo. Something like that, di ba? That's different from light, di ba? You can spread light to other people na maaaring manatili pa rin light ang buhay mo. Gets mo yun? Happiness never decreases by being shared. And how do you spread happiness? Mangingiliti ka ba? Di ganon. Di ba? Be kind to other people, right? And that kindness most likely would be shared to others. It would also inspire others to be kind to other people. But at the same time, kung kabusitan talaga at kabatripan talagang pinakakalat mo, baka mamaya makapanghawa ka ba ng kabatripan mo sa iba? Diba? Alam mo yung tipong ganda-ganda ng araw nila tapos sinira mo? Dahil sa minsan mga kababawan lang na dahilan, ay mga konting bagay lang, di ba, nirereklamo mo, pwede mo na yung marugong panupaya, di ba? Pero nagpapabad trip ka, nagpapadala ka masyado, diba, habaan nyo yung inyong PC, habaan nyo yung mitsa ninyo, hindi kayo masyadong nababurn out, di ba? Doon ang gagaling ang burn out, eh. Di ba? At kapag ikay nag-spread ng happiness and kindness, kagaya ng kandila, mahipan ka man ng hangin, kapatid, meron at merong mga katabing magbibigay pa rin sa iyo ng pailaw. Gets mo yun? Kapag ganun yun, kapag nagnininingwat nagnininang tayo,
Pag sinabi ng pare, pakisindihan na ho ng mga ninong at ninang ang kandila. Naunang nagsisindi niya most likely yung tatay, di ba? Pero minsan kasi hindi napapatay yung mga electric fan sa mga ventilador sa simbahan. So nagkakamatayan-matayan minsan ang kandila. Pero kung mga ilaw ng mga ilaw ay na-spread na amongst the godparents, kahit mamatay ang kandila mo at ilang beses pa mamatayan, meron at merong magsisindi sa kandila mo. Gets niyo ba 'yon, 'di ba? Kaya importante, pag may kindness kang natanggap, may happiness kang nararamdaman, eh binabahagi mo rin 'yan. Kasi babalik at babalik din sa iyo 'yan. Ha? 'Di ba? Ang dami 'yung natututunan sa akin. Wala yung idea. Baka sabihin nyo, puro kabadri pa nang naririnig nyo sa programa sapagkat puro mga balita ang naririnig ho ninyo. Papupulot nyo ba sa ibang tagapagbalita yan? Hindi, di ba? Inaano ko lang naman kayo. Para naman medyo, di ba? Makatulong-tulong ko sa kabadri pa nang buhay ninyo. Di ba? Naiintindihan nyo ba ang sinasabi ko? Ah? Yung pagpapaliwanag ko ba, nagigets ba ninyo? Ha? Do you get what I'm saying? Sana'y nakakatawid ha, yung mga ilan sa mga naisha-share ko ho sa inyo. Diba? Kahit na dinadaan-daan natin sa tawa, gusto ko yung medyo napapaalalahanan. Alam ko alam nyo na yung mga yun eh. Ini-remind ko lang naman kayo, ha? Oh, siya, 754, ating bati ng ating mga advertisers. Visit the Bigger Better Capita Sports Bar Mabalacat City. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7. At libre po ang entrance niyan sa Capita Sports Bar Mabalacat City. Order from any branch of Delishizo Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise. Check them out on Facebook, Delishizo Pizza. Maganda umaga sa... Wow, dami niyong nanonood ngayon ha. Anong meron? Maganda umaga sa mga 16,000 na mga nanonood sa programa. Maganda umaga po sa inyo. Namihan niyo pa ha. At saka sa mga ilang libong nakikinig... 30,000.

0: Naibigay na kaya yung mga sinasabing ayuda para sa ating mga jeepney driver at operator? Mamaya, kakamusayin ho natin sila, no? Nanay Pines Jackie, good morning! At sa lahat ng mga Jivinians, kay Boss Julie Berger Chintaro, God bless you! Kay Mama Aida, maganda umaga! At kay Mikey, watching again from Nueva Ecija, kakagising lang. Good morning, Mikey! Hello to Mirela Zapata. Uy, grabe ka naman, Mama Aida. Ba't sinasabihin mo naman? Ba't naman ganun? Hello kay Marvin C. Lopez. Pinapabati si Francis Anthony Gador. Kay Dorothy Jane Celidio, Brother Matthew Paras Kabuhay. At sa Lopez family, maraming salamat. Kay paring Arnold Nog. Good morning, good morning, Boss Nog TV. Sabi ni Tita Emmy Faulkner, good morning, KG Boy, and to all the avid listeners. Love the quote for today. Very true. Spread good vibes and please play I Always Love You by Whitney Houston for our 34th blessed wedding. Love you, Mark Faulkner. I will always love you, Tita. Tita Emmy, hindi mo naman sinasabi sa akin na ngayon pala yung inyong ano, yung inyong wedding anniversary. Gusto niyo bang magpaulan tayo today? But, ha? Do you want? Asan dami natin ganap yung mga i-interviewin tayo eh. Gusto ko mang kumanta para sa inyo, meron tayong i-interviewin din. I will always love you ba yon ni Whitney Houston? Gusto nyo bang kantahin natin? Ha? Gusto nyo bang magpapaulan tayo ngayong araw ng Thursday? Kawawa yung mga magbabakasyon eh. Baka sisihin ako eh. Nagpunta-punta ng beach ngayon dahil holiday. Tapos magpapaulan ako. Tsaka na lang. Happy wedding anniversary to the both of you. Tita Emmy Faulkner and to Mark Faulkner. Okay. Sige. Tayo ho muna yung magbalitan. May top 3 headlines ho tayong pag-uusapan.
1: The morning round of headlines.
0: Franco Babanta at apat na iba pa timbog sa 300 million extortion case laban kay dating Speaker Martin Romualdez.
1: The morning round of headlines.
0: They actually laban sa kanila ito. Oo, nagsampa itong si dating House Speaker Martin Romualdez. So, linawin ko lang yung headline, ha?
1: The morning round of headlines.
0: Senator Ping Lacson, didinawid si Senator Mark Coleta sa 500 million allocables ng DPWH.
1: The morning round of headlines.
0: At suspect sa pamamaril, patay matapos manlaban sa follow-up operation ng kapulisan.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtotot, narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Naharap ngayon sa kasong robbery by extortion ng social media network founder na si hindi naman social media network, ano, ito ay isang social media page, yung PGMN, na si Franco Mabanta at apat na iba pa matapos ang entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umano'y 300 million pisong pay off demand laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang operasyon ay bunsod ng banta ng mga suspect na maglalabas ng mga video na makasisira sa reputasyon ng dating House Speaker kung hindi ibibigay ang kanilang hinihiling na halaga. Ayon pa sa NBI, nagsimula ang negosasyon noong nakaraang taon ngunit lumaki ang demand sa 350 million bago nauwi sa take it or leave it na halagang 300 million pesos nitong huling dalawang linggo. Dahil dito naaresto si Mabanta sa Pasig City matapos siyang mamataan ng mga ahente sa lokasyon kung saan dapat ihatid ang pera. Binigyan din ng NBI na ang kaso ay tungkol sa kriminal na gawain at hindi pag-atake sa kalayaan ng pamamahayag or media criticism. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang mga gadgets at social media accounts na konektado sa Peanut Gallery Media Network o PGMN para sa karagdagang ebidensya. Sa kasalukuyan, patuloy imbestigasyon ng NBI at posibleng madagdagan pa ang mga personalidad na madawit sa kaso. Nagpahayag din si Matibag ng posibleng o posibilidad na magmungkahi ng batas para i-regulate ang social media upang maiwasan ang paggamit ito bilang sandata sa pangingikil o paninira ng dangal.
1: The morning round of headlines.
0: Alam nyo yung palang monetization? ng Facebook o ng mga social media